0: mai sauraro, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na tambayoyin addinin Krista. Tambayoyin addinin Krista shiri ne da yake amsa tambayoyin masu sauraro musamman mabiya addinin Krista dangane da lamura da suka shige musu duhu. Ni ce mai suna Luzar Folmi Balewa. A yau ma muna tare da Reverend Ezekiel Abasu Gwandum na majami'ar Ekwa Gospel da ke Federal Locus. Reverend, sannu da zuwa.
1: Barka masu saurare.
0: Kafin nan mu fara, Reverend, sai ka bude mana da addu'a.
1: Muna maka godiya Ubangiji saboda da dama da ka bamu domin mu amsa tambayoyin masu rubuto tambayoyinsu. Cikin wannan shirya Ubangiji ka albarkaci masu ji, ka kuma bamu kalmomi da hikimar amsa waɗannan tambayoyi domin biyan bukatan ‘ya’yanka. Muna addu’a ya Ubangiji da za ka jagorance mu cikin shiri. Ita mai gabatarwa, Allah na roƙe ka ka iyar da ita. Ni da zan kawo amsoshi ga waɗannan tambayoyi, Ubangiji ka ba mu fahimta da yanda zan amsa tambayoyin ta wurin yanda masu tambayoyi za su gamsu domin maganarka ce. Albarkacin Yesu mai cetonmu. Amin.
0: To, bari mu je ga tambayoyinmu na yau. Na farko tambayoyinmu ya fito daga hannun Ruth Bulus. Ta ce, Reverend, me yasa yake da muhimmanci mai bi ya daure?
1: Idan an yi maganin dauriya, za mu ce ita dauriya ko mu ce haƙuri tana da muhimmanci musamman a girman ruhaniyan ɗan Adam. Idan an ce maganin juriya ko dauriya, tana wakiltar ƙarfin hali na tsayawa a fuskar wahala. Idan an ce maganar dauriya ce, tana wakiltar ƙarfin hali na tsayawa a fuskar wahala, tana zama kuma gada tsakanin fuskantar tsanani da karɓar alherin Allah. Wato, idan an yi maganar gada, ana nufin sai ka haye kafin nan ka sami wa'innan alherai na Ubangiji. Me yasa za mu jure ta fuskar maganar Allah? Abu na fari, juriya tana kawo gyaran hali. Idan muna karanta a cikin Romawa Sura 5, a cikin Romawa Sura 5 aya ta 3 tana mana magana. Don karanta aya 3-4, banda haka ma har muna takama da shan wuyarmu, da yake mun sani shan wuya take sa jimiri, jimiri kuma yake sa ingantaccen hali, ingantaccen hali kuma yake sa zuciya. A nan za ka ga maganar Allah tana ƙoƙarin ta nuna mana da cewa idan har ma muna shan wahala, ya kamata a ce mu yi takama. Me yake faruwa? Domin aya ta nuna mana da cewa shan wahala yakan sa mu zama da jimiri, wato yakan sa mu dauriya, dauriya kuma takan kawo ingantacciyar hali. So, abu na biyu, ita dauriya tana kai mutum ya zama cikakke, ko mu zama mutum ya zama kamili. Cikin littafin Yakub, idan muna karantawa a cikin littafin Yakub sura ta ɗaya, a wannan wuri tana nuna mana da cewa ita dauriya tana iya samun mu zama to da kamalalliyar hali. Wato, Yakub sura ɗaya aya 2 har zuwa 4, bari in karanta domin mu iya samun cikakkiyar bayani a wannan wuri. Cikin Yakub din nan sura 1 aya 2 ta ce, ya ku ‘yan uwana, duk sa’ad da gwaje-gwaje iri-iri suka same ku, ku mai da su abin farin ciki kwarai. A wannan rayuwa, idan har kana

0: gaza da komai ba ma'ana muhimmancin dauriya tana sa mutum ya zama cikakke domin in ka iya fita daga wannan jarabawa da ka samu kanka a ciki har ka iya cin nasara to zaka zama cikakke aya ta ce mutum zai zama kamalalle ma dalili na uku a cikin Ibraniyawa wanda bai yi nisa da wannan Yakub din ba a cikin Ibraniyawa sura ta 10 Ibraniyawa sura 10 aya ta 35 aya ta ce saboda haka kada ku yarda amincewa wannan taku domin tana da sakamako mai yawa gama yin jimiri ya kama ku domin bayan da kun aikata nufin Allah ku same abin da aka yi muku alƙawali wato lokacin da ka samu kanka cikin gwaji ka yadda cewa Allah ya yadda ya bar abin ya faru domin yana da iko ya hana wannan abin amma idan har ka iya cin nasara ka iya jimriya a wannan jarabawa da ka samu kanka ka iya daurewa an ce nufin Allah ne so zaka zama cikakke zaka zama mai karban alƙawali wanda Ubangiji yake nuna mana na ƙarshe akan wannan tambaya ina so mu dubi Ibraniyawa har yanzu sura ta 12 a Ibraniyawa sura ta 12 za mu karanta aya ta 1-3 mai saurare ina fatan kana fahimta cikin 12 din nan aya 1 ta ce saboda haka tunda taron shaidu masu dumbin yawa suke kewaye da mu haka sai mu ma mu yadda dukan abin da ya nawaya mana da kuma zunubin da ya dafe mana mu kuma yi tseren nan da yake gaban mu tare da jimiri idan ana maganar jimiri da su dauriya duka abu ɗaya ne sai aka ce muna zuba ido ga Yesu shi da yake shugaban ban gaskiyar mu da kuma mai kammala ta wanda domin farin cikin da aka sa a gabansa ya daure wa gicciye domin gicciye ba abu ce mai sauki ba Yesu almasihu lokacin da za a gicciye shi sai ya ce ya yi addu'a ya ce uba inda so shi ne samu wannan kokon ya yi yaya ya kawu amma ba nufina ba bari nufinka ya yi yaya ya cika da ya daure a kan gicciye aka ce bai mai da shi wani abin kunya ba domin idan a bisa al'adar Yahudawa idan an gicciye mutum ana cewa wannan mutumin mungu mutum ne ko kuwa a ce ɓarawo ne wato ko kuwa mai aikata wani abu amma saboda muhimmancin abin da ya kawo shi ne ya sada mutane da Ubangiji sai aka ce sai ya jimre ya jimre kuma jimriyar nan shi ya sa yau muna da walwala dalilin jimriyarsa shi ya sa mu muka zamanto magada mulkin Allah saboda mun yi imani da shi idan da bai jimre ba bai kai ga karɓan wannan ko ya daure akan wannan gicciye har ya yadda aka gicciye shi ba da mu ba mu da mafita don haka almasihu ya zama mana gurbi cikin maganar dauriya idan muna maganar dauriya idan muna maganar mu jimre sai mu koma ga almasihu yaye da rayuwarsa a wannan wuri inda muka karanta cikin Ibraniyawa sura 12 ya nuna mana da cewa almasihu ya daure kuma dalilin daurewarsa yau duniya duka tana da wannan salama ga dukan waɗanda suka zo gare shi don haka muhimmancin dauriya ga mai bi yana da yawa muna kuma bukata mu zama masu dauriya cikin duk wani yanayi da muka samu kanmu ko da wace irin yanayi ne da ka samu kanka masu yi magana suka ce wahala baya kashe mutum zai wuce amma in ka shiga cikin wahala sai ka fara neman waɗansu hanyoyi na yadda za ka yi ma mafita wanda ba ta hanyar Allah ba to akwai matsala ina sa zuciya da fatan Ubangiji zai ba mu dalili na mu jimre kamar yadda muka ga Yesu ya zamanto gurbi a gare mu Ubangiji ya taimake mu
1: tambayar mu na gaba ya fito daga hannun Isa Bature ya ce Reverend ta yaya mutum zai shigar da Allah cikin gwagwarmayarsa
0: ta yaya mutum zai shigar da Allah cikin gwagwarmayarsa to yanda zaka shigar da Allah cikin gogarmayar ka abu na fari shine ka nemi kasancewar sa da taimakon sa cikin gogarmayar da ka samu kanka domin in ka nemi kasancewar sa cikin gogarmayar ka nemi taimakon sa anan ya nuna ka shigar da Ubangiji cikin abin da yake tattare da kai idan muka duba cikin zabura 46 yace aya daya tace Allah ne mafakar mu kullum ashirye yake yayi taimako a lokacin wahala so lokacin da kake cikin gogarmaya in ka gayyaci Allah ka gayyaci kasancewarka aya ta nuna mana da cewa shi yake kawo taimako a lokacin da muke fuskantar menene wahala cikin wannan zabura ta 46 aya 1 a cikin mata sura ta 11 wannan ayan ta nuna mana aya 28 na wannan mata sura 11 tace ku zo gare ni dukan ku masu wahala masu fama da kaya ne kuwa zan hutace ku kana magana ya zaka shigar da Allah cikin gogarmayar ka lokacin da kake cikin wani iri yanayi na rayuwa kana bukatan ka zo wurin Allah domin lokacin da ka zo gare shi zai zama da taimako shi yace ka zo shi zai hutace ka da wannan nawayar ko kuwa nauyin kaya da kake fama da su har yanzu a cikin wannan littafin domin ina ba mu ayoyi ya zama makani wanda kake da shi lokacin da ka shiga cikin wani irin yanayi bai kamata yayi ka je wani neman taimako a wani wuri ba domin kana da maya halittar duniyar gaba daya wanda ya maka iso wanda ya maka gayyata yace ka zo wurin sa cikin Yakub sura 4 aya 8 tana nuna mana da cewa ku kusaci Allah lokacin da ka shiga wani yanayi na gogarmaya kana bukatan kusantar Allah ka kusashi Allah shi ma zai kusashe ka ku tsarkake al'amuranku ya ku masu zunubi ku kuma tsarkake zukatanku ya ku masu zuciya biyu lokacin da ka shiga gogarmaya kai tunanin tsarkake al'amuranka ka duba menene nake da shi domin ana maganar gogarmaya abubuwa da yawa suna iya unfolding a wannan wuri aya ta karshe a wannan wuri da muna maganar ta yaya wato ina cewa mu nemi kasancewar Allah da taimakon sa cikin Irmiya sura 33 aya 3 a cikin wannan littafi cikin Irmiya 33 aya 3 tace ka kira ni ni kuwa zan amsa maka zan kuwa nuna maka manyan al'amura masu girma da dabban mamaki wanda ka sani ba lokacin da ka shiga cikin rayuwa na gogarmaya kira Allah yace ka kira shi lokacin da ka kira shi yace shi zai nuna maka manyan al'amura da kai baka sani ba cikin gogarmayar ka kana bukatan ka nemi kasancewar Allah abu na biyu ka san lamar da kula da kuma tashin hankali domin wani lokacin ka shiga gogarmaya abubuwa da yawa sukan kasance misalai sura 3 wannan aya tana da muhimmanci cikin misalai sura 3 zan karanta aya 5 da aya 6 cikin wannan littafi na misalai ko kuwa mu ce karin magana sura 3 aya 5 da 6 ka ji abinda aya ta ce ka dogara ga Ubangiji da zuciya daya lokacin da ka shiga gogarmaya lokacin da ka samu kanka cikin gogarmaya ka tuna da Ubangiji an ce ka dogara ga Ubangiji da zuciya daya kada ka dogara ga abin da kake tsammani ka sani cikin gogarmayar ka kar ka ce na san iya yin abu kaza a'a ka dogara ga Ubangiji sai aya ta 6 tace a cikin shi kuma zai nuna maka hanyar da take daidai so cikin gogarmayar ka idan ka gayyaci Ubangiji ka sallamar masa da kularsa kace kai ne kake da kula a game da rayuwata duk tashin hankalin da nake da shi kana da iko aya tace in ka sallamar masa aya tace zai nuna maka hanyar da ke daidai cikin gogarmaya da kake fuskanta a cikin Bitrus da fari sura ta biyar, a Bitrus da fari sura ta biyar aya ta bakwai, a wannan aya ta nuna mana da cewa ka jigga masa dukkan tarar dinka domin yana kula da ku. To lokacin da ka shiga cikin yanayin gwagwarmaya ka tura ma Ubangiji, don me? Domin yana iya kula da mu, mu bada dukkan tarrarin mu mu zuba masa, domin shi yana da ikon kula da duk yanayin da muka samu kanmu a ciki, kamar yanda muka karanta a cikin wannan. A cikin Filipiyawa kuma sura 4 aya 6 da 7 ta nuna mana da cewa kada mu damu da komai, sai dai a kowane hali mu sanar da Allah bukatunmu ta wurin yin addu'a da roƙo tare da godewa Allah. Ta haka salamar Allah wanda tafi gaban dukkan fahimta za ta tsaya da zukatanku da tunaninku ga Almasihu Yesu. Lokacin da ka samu kanka cikin gwagwarmaya, ayan ta nuna mana da cewa mu yaya, kada mu damu, mu zuba masa dukkan tarrarin mu, dukkan gwagwarmaya ko kuwa dukkan matsaloli da muke fuskanta. Abu na uku, lokacin da ka samu kanka cikin gwagwarmaya shine kana bukatan samun karfi cikin wani rauni da ka samu kanka. Wato in kana da wata rauni kana bukatan samun karfi, Ishaya sura ta, a cikin Ishaya sura ta 41 an nuna mana da cewa za mu iya samun iko ko mu iya samun karfi daga cikin abinda Ubangiji yake nuna mana. Cikin Ishaya sura ta 41, bari in karanta wannan ayar, Ishaya sura 41 aya ta 10. Aya 10 na cewa a cikin Ishaya yace, kada ka ji tsoro, ina tare da kai, ni ne Allahnka, kada ka bar komai ya firgita ka. Yanda za ka shigar da Allah cikin matsalolinka, kar ka bar komai ya firgita ka, ka mika wa Allah domin samun karfi a wurinsa. Wannan aya tana kokarin nuna mana muna da inda za mu je domin mu samu bukata. Aka ce kar ka bar komai ya firgita ka, zan sa ka yi karfi in kuma taimake ka, zan kiyaye ka in cece ka. So duk cikin gwagwarmayar da ka samu kanka, kana bukatar gayyatar Allah a cikin yanayin da ka samu kanka a ciki, domin Allah ya yi mana kyakkyawan kira da kuma alkawarin cewa zai kasance tare da mu cikin duk gwagwarmaya da muka samu kanmu a ciki. A cikin Korintiyawa ta 2 sura 12 aya 9 ta ce, amma ya ce mini alheri na ya isa, domin ta wajen rashin karfi ake ganin cikar ikona. Ya yi kana cikin gwagwarmaya, manzo Bulus a nan shi yake magana, yana cewa ya roki Ubangiji domin ya samu matsaloli, ya yi ta gwagwarmaya da rashin lafiya, sai Ubangiji ya ce masa alheri na ya ishe ka haka. Alheri na ya ishe ka haka, domin ta wajen rashin karfinka ake ganin cikar ikona. Saboda haka sai ma in ƙara yin alfarma da raunanan nan taka da farin ciki fiye da na da, domin ikon Almasihu ya zauna a tare da ni. So a nan ana kokarin a nuna mana da cewa Ubangiji, lokacin da muka samu kanmu cikin hali na gwagwarmaya, ya mana alkawarin cewa yana tare da mu. Manzo Bulus lokacin da yake fama cikin gwagwarmayarsa, an nuna mana da cewa ya samu matsaloli da rashin lafiya, amma ya yi ta roƙon Ubangiji ko Ubangiji zai kawo masa sauƙin jiki, sai Ubangiji ya ce, kai, cikin rashin ƙarfinka alheri na yana wurin. So lokacin da ka samu kanka cikin gwagwarmaya, ka mika kanka ga Ubangiji, shi zai baka ƙarfin hali da za ka fuskanci wannan gwagwarmaya. Ina son karanta aya na ƙarshe game da wannan tambaya, ya kake shiga da Allah kana bukatan gayyatarsa cikin yanayinka. Fitowa sura 14 aya 14 yace Ubangiji zai yaki domin ku sai dai ku tsaya kurum. Lokacin da ka samu kanka cikin wani irin yanayi na gogormaya nan ana nuna mana Musa lokacin da yake fitar da Bani Isra'ila sun tsorata. To Musa cikin shugabanci ya samu kalubale sun fara magana ka fitar da mu a nan sai Ubangiji ya magana yace Musa ya gaya ma jama'a yace Ubangiji zai yaki domin ku. So lokacin da ka samu kanka cikin yanayi na gogormaya ka yadda cewa Ubangiji in ka gayyace shi zai tsaya tare da kai ya yaki a madadinka. Muna sa zuciya a duk lokacin da zamu fuskanci kowane irin kalubale mu jigga wa Ubangiji kamar yadda muka karanta cikin aya mu jigga masa dukkan tararradin mu zai biya bukata. Ubangiji ya tambake mu.
1: Amin. To tambayar mu na karshe zan ce ya fito daga hannun Saratu Yakubu. Tace Reverend me zai sa mutum ya shaida cewa Ubangiji mai aminci ne?
0: To me zai sa mu shaida cewa Ubangiji mai aminci ne? Tambaya ce ne ka yarda cewa Allah yana da aminci? Shine yin daidai ne? Idan ka yarda cewa shine yin daidai ne, ka yarda cewa Allah a dukkan lokuta yana keeping alƙawarinsa, wato alƙawarin da ya sanar da mu, a dukkan alƙawarin da ya faɗa yana zama cikakku, yana zama gaskiyar al'amura ce domin cikin kowane irin yanayi Ubangiji yana zama mai aminci. Now mu karanta cikin Korintiyawa domin karka ce mutumin yana magana ne ta kashin kansa. Idan muka duba Korintiyawa ta fari sura goma aya 13 ji abinda aya 13 ta ce ba wani gwajin da ya taɓa samun ku wanda ba a saba yi wa ɗan adam ba. Allah mai alƙawari ne, ba zai kuwa yadda a gwada ku fin ƙarfin ku ba, amma a game da gwajin sai ya ba da mafita yadda za ku iya jure shi. Shi Allah idan ka dubi da yanayinsa zai bari ma a maka gwajin, amma wai gwajin nan ma da za a yi maka ba zai yadda a gwada ka fiye da ƙarfin ka ba. Sai mu koma tambaya da wani na fari maganar zancen juriya, ta wurin wannan gwajin sai ya nuna maka hanya mafita wanda yake nuna cewa Allah mai aminci ne, ya yadda a yi maka gwajin, amma kuma har ilau shi yake nuna maka hanya mafita. A cikin Tessalonikawa ta biyu muna karanta, bari mu karanta sura uku aya uku. Aya ta ce amma Ubangiji mai alkawari ne zai kuwa kafa ku ya tsare ku daga mungun nan. Ashe alherinsa ne, ya ce akwai waɗanda za su iya yi mana duk wani mugunta, amma aka ce Ubangiji mai alkawari ne yana ajiye alkawarinsa, an ce zai tsare mu daga dukkan. Lokacin da ka ga kariyar Ubangiji ka tabbatar da cewa shi mai aminci ne, domin ba lallai bisa ga abinda muke yi ba. Now abu na biyu a cikin wannan, me yasa za mu shaida cewa Ubangiji mai aminci ne? Domin yana yadda ya kuma gafarta mana kurakuranmu. Ubangiji yakan gafarta zunubanmu. Idan muna karantawa cikin Korintiyawa ta fari sura 1 aya 9 tana nuna mana da cewa Allah mai alkawali ne, shi ne kuma ya kira ku ga tarayya da ɗansa Yesu Almasihu Ubangijinmu. Shi ya kira mu, ashe ba aikin mu bane, shi ne wanda ya kira domin ya iya nuna mana abinda yake daidai bisa ga koyarwar maganar Allah. Cikin Yohana ta fari sura ta 2 a sura ta 1 aya tara har yanzu. Yohana ta fara sura 1 aya tara tana nuna mana da cewa in kuwa muka bayyana zunuban mu to shi mai alƙawali ne mai adalci kuma zai kuwa gafarta mana zunuban mu ya tsarkake mu daga dukkan rashin adalcin mu. Nan da mu ce mai aminci ne domin ya mana alƙawali idan muka yi zunubi yana shirye ya gafarta mana amma da sharadin cewa idan muka yi yaya idan muka furta zunuban mu. Now abu na ƙarshe a wannan wuri yana mana maganar zancen bege da muke da shi wanda yake tabbatar mana cewa Allah mai aminci ne cikin littafin makoki wato sashin tsohon alƙawali cikin makoki sura 22 22 ta ce kamar Ubangiji ba ta ƙarewa haka kuma jiyajiyan kansa ba su ƙarewa su sababbi ne kowace safiya kuma mai girma ne. Kaunar da Ubangiji yake wa ‘ya’yansa kaunar da Ubangiji yake wa mutanensa ba mai ƙarewa ba ne. So yana da aminci wurin cika alƙawura na wanda shi ya yi kamar yadda muka karanta a cikin wannan littafi na makoki sura 3 aya 22. Now aya ta ƙarshe da nake so mu karanta wanda za mu kammala mu yi addu’a wannan wuri shi ne Timotheus 2 da muna karantawa cikin Timotheus 2 sura 2 aya 13. Me aya 13 ke cewa? Aya 13 ta ce in ba mu da aminci shi kam ya tabbata mai aminci domin ba zai yi musun kansa ba. In ba mu da aminci shi mai aminci ne. Ayan ta ce Ubangiji ba zai taɓa yin musun kansa ba. To za mu tabbatar da cewa Ubangiji mai aminci ne domin baya musun kansa. Ubangiji mai aminci ne domin yana gafarta zunubanmu. Muna fatan mai sauraro Ubangiji zai yi magana da mu ta wannan tambayoyi da muka amsa a cikin sunan Yesu. Bari mu yi addu’a. Mun maka godiya Ubangiji saboda maganarka da muka amsa tambayoyi masu sauraro. Ka daɗa ba mu fahimtar maganarka. Albarkacin Yesu mai cetonmu.
1: Amin. To mai sauraro, a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau. Da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu kuma mai sauraro zai iya turo da tambayarsa a wannan lambar waya 0806319877. Mun kasance ne tare da Reverend Ezekiel Abasu Gondum na Majami'ar Ekwa Gospel da ke Federal Locus. Ni ce mai suna Luzar Fulmi da na jagoranci shirin nake mana fatan mu kasance wani mako.

0: اوكي كيف في ونن تلي انصراري شرننينا filin tambeyin adinin krista idan allah ya kana da ke mimitar wannan shirina filin tambeyin adinin krista halin zawo gumi na cewa karfe 6:28 sai mana aikin afuwa don kuwa shirin na tallafin iyali wato the new top ba zai samu damu zuwa ba saboda wasu yan dalilai mako mai zuwan allah yadda zamu yi kokari domin ganin mun kawo muku wannan shirin can da misalin karfe 6 Allah ya dan hali ya samu akwai shirin na guzurin rayuwa wanda kungiyar kwararrun musulmai ke daukar nauyin kawo muku shi ku ci gaba da kasancewa da mita 94.6
1: Mama iyaye mata da maza a Darazo ningi da Bauchi da Musau wannan damar ku ce muna gabatar muku da gasar jarire ta watanni 6
2: asibiti yanzu jariri na yana cikin gasar
1: don shiga ku haifu a asibiti mafi kusa da ku ma'aikacin lafiya zai rijistarin jaririn ku mun shirya mun yi nasara don ku ci nasara ku yi haka ku tabbatar an yi wa jariri allurar rigakafi ku yi rijistar haihuwa ku samu takardar haihuwa ku ba wa jariri nono kadai na watanni 6 babu ruwa akwai manya kyaututtuka kayan jarirai da sauran kyaututtuka masu yawa har da kudade
2: jaririn ku na iya zama zakara
1: budewa ga jariran da aka haifa daga mayu 2026 za a fara a unguwa sannan za a yi shi a ƙarshen watan 10/2026 a asibitin karamar hukuma kada ku rasa wannan dama kowani yaro zakara ne wannan sako ne daga Bauchi State Primary Healthcare Development Board tare da Global Affairs Canada da gwamnatin US da kuma ta UNICEF
3: Yayin da gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin mai girma gwamna Senator Dr. Bala Muhammad Abdul Qadir CON kauren daular Usmaniya ya himmatu wajen bunkasa kiwon lafiya ma'aikatar lafiya da walwalar jama'a ta jiha ya gano wasu batazarin jami'an kiwon lafiya da ke amfani da kananan asibitoci ko chemist wajen karin jini ko karbar jini don gudumawa da bai samu tantancewa daga kwararru ba tabbas gwamnati ba za ta zuba ido tana kallon batazarin a ɗibar jini ko karin sa ga marasa lafiya barkatai ba tare da sahalewa ba musamman a wuraren da babu kwararre kuma amintaccen likita da ya samu shaidar yin wannan aiki don haka idan aka kama kananan asibitoci ko dakin shan magani ko wani keɓantaccen waje ana wannan mummunan barna doka za ta yi aikin ta kafin mai ƙarin jini sai an samu sahalewar likita mai cikakkiyar kwarewa don bin matakai na tacewa tantancewa da kuma sanin ainihin lafiyar jini tare da dacewarsa ga mara lafiya in kunne ya ji ya yi amfani da abin da ya ji gangar jikin tasira wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Dambo
4: Alhamdulillah kai malam ranan nan da zafi na sha ruwa na sha lemo malaihin ma alhamdulillah kai yanzu ni mai ko ido zan ce wannan da goran da kuma legan ruwan nan
5: ga ranan gata nan na ruwa ga maguda na ruwa wanda muke duba da kun kalle ga ba za ku leka ne da waɗannan goran nan a cike a cike an da muke duba ruwa
4: ba malaihin ma kai yaushe zaka waye ni
5: yaya za a yi a ce maguda nan ruwa mun ne wajen tara bolan da kakkamanta ba idan ruwa ya rasa
4: wajen da zai bi
5: nezo to do ba ai shiru ana masa hanya ne ka don ruwa kawai ya je inda za a je malaki wallahi zai yi kansa hanya in ya tashi ya kansa hanya kuwa ko gidan wani ne ko gidan ka sai ya umusawa ya kuma wuce ya ba ruga inu ganin jaki goya ana amfani wannan
4: gaskiya
5: maridi yau ka ya zama mun alkairi to kuma gaskiya ka fahimtar da ni abin da ya kamata ni
4: wannan sako ne daga gidan radio Bauchi
6: Toshi magudanar ruwa da shara da gini a kan magudanar ruwa mummunar ɗabi'a ce.
7: Ɗabi'ar zubar da shara da gini a magudanar ruwa kan haddasa asarar dukiya da janyo cututtuka.
6: Gini a magudanar ruwa ko zubar da shara yakan janyo ambaliyar ruwa da ka iya rusa gidajen al'umma, asarar rayuka da farkewar annobar kwalara.
7: Mutum abin koyi a cikin al'umma shine mai mutunci da sanin ya kamata.
6: Mu zubar da shara da yin gini a gunda ya dace ko a wajen da gwamnati ta tanada don kaucin sanya al'umma cikin kunci.
7: Wannan sako ne daga gidan Radio Bauchi.

shirin zaman jama'a Yakubu, sannu da aikin shirin kasa General Yakubu. Yakin nan da kai domin Najeriya, ba dan

0: sirna silafi ma chimbiya muta da bari tununu ba no annu ga mun bana kun
1: dumbu da ta kusa su zakoi ba barai muna ci shamana sirna cha bari tununu ba nunuwa
0: to mu ban dinan bu ma sa sallan gara kuma ma na ha chimbiya mu kwanya kwa ku ba wanda ka buja yan halita da
1: to ba bare kaman indi daya mati ma ko mati sasta sallan gara bu ma shi bi mutanta dinna ko gatanta dinna ko gatanta wasunna
0: ta
1: to ma angul mutin shi na da shike shin abiya ma kuma cha walai kaman indi

0: 94.6 FM. Tchau, tchau, tchau, tchau.
1: Eu ligava uma

Kakira don wannan jakiya.

sha ta to in ba ba zaman ku na wannan dubban haka nan in ba ka da kokobo

sa dabay niya eh. Pinutong mo na yung jakiya. Ito, yasay do la ata sa. Isayat, yasay arma sa. Tang mo na yung jakiya. Ito, yasay do la ata sa. Isayat, yasay arma sa.

0: kuma iyaye mata da maza a Darazo Ningi da Bauchi da Misau wannan damar ku ce muna gabatar muku gasar jarire ta watanni 6
1: na haihuwa asibiti yanzu jariri na yana cikin gasar
0: don shiga ku haihuwa asibiti mafi kusa da ku ma'aikacin lafiya zai rijistarin jaririn ku mun shirya mun yi nasara don ku ci nasara ku yi haka ku tabbatar an yi wa jariri allurar rigakafi ku yi rijista haihuwa ku samu takardar haihuwa ku ba wa jariri nono kadai na watanni 6 babu ruwa akwai manyan kyaututtuka kayan jarirai da na iyaye da sauran kyaututtuka masu yawa har da kudade
1: haka kuma jaririn ku na iya zama zakara a Bauchi
0: gasar tana budewa ga jariran da aka haifa daga Mayu 2026 za a fara a Anguwa sannan za a yi shi a ƙarshen watan 10/2026 a asibitin karamar hukuma kada ku rasa wannan dama kowani yaro zakara ne wannan sako ne daga Bauchi State Primary Healthcare Development Board tare da Global Affairs Canada da gwamnatin US da kuma ta UNICEF
2: mama
3: Ya al'ummar jihar Bauchi, sabbin hakim kuma da kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba ku, ko kuma sabbin zaman kanta ta jihar Bauchi ba sai, tana sanar da ku cewa za a gudanar da zaman ƙananan hukumomin jihar Bauchi na shekarar 2026 a ranar Litinin 17 ga watan Agustan shekarar 2020 ranar Asabar da ake gudanar da zaɓuka. Ku tabbatar rukun adam katin zaɓe na dindin don wato PDC cikin aminci domin shi ne kaɗai ake buƙata domin kaɗa ƙuri'a. Yakin neman zaɓe ga jam'iyyun siyasa zai gudanar daga ranar 18 ga watan Yuli zuwa 16 ga watan Agusta na shekarar 2026. Hukumar Basi tana kira ga dukkan jam'iyyun siyasa da 'yan takara da su gudanar da yakin neman zaɓe cikin lumana. Tsari da kuma mayar da hankali kan manufofi na shirye-shiryensu. Sai ta yi mutu wajen gudanar da zaɓe cikin ƴanci, adalci, gaskiya, amana da cikakken bayyana sakamako. Wannan sabon daga shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Bauchi ba sai Hajiya Jummai Salamatu Abubakar Gimbiyar Das.
4: Ran zaɓe mutane kowane lungu kan yi tattaki.

Hallelujah.

Oh, yeah, I know you're funny.

Hey, I'm going to go to the house.

haka yake bai sararin gidan rediyon biyar sai tukoci kamita tsayin da 4.6 an saurari waƙan dan ƙwairo wato waƙar sa ta Murtala da fatan ai ilimantu an fadakartu an kuma nishadantu da wayannan kalamai da fikira da ya zo gare ku yanzu agogo muna cewa karfe 7 daidai lokaci za mu je ga shirinmu na gaba wato rabin sa'ar mata sai a gyara sama domin sauraron wannan shiri.

0: Mai tare da gidan rediyon BRC Bauchi, assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin sake saduwa a cikin shirin nan namu na rabin sa'ar mata. Shirin da yake tattauna al'amuran yau da kullum. A yau din zamu tattauna ne akan tarbiyya, wato kogi ne mai fadi ko ina ana takowa. Magidanta ne, uwar gida ne, yaro ne, babba ne, duk haƙƙi ne ka kula da kanka kai ma. Duk haƙƙi ne mu kula da tarbiyyar kanmu da kanmu da na iyalanmu. Saboda a wannan rayuwa tarbiyya ta riga ta gurɓace, sai dai mu ce Allah ya shiryar da mu ya ƙara rufa mana asiri. To muna da magidanta wanda za mu tattauna wannan maudu'i a kansa. Farko akwai
1: Shaibu Yakubu Yashi.
2: Bala Abdullahi Miri.
0: Ni Hajara Babiya gam aki da zan ja ragamar shirin. To Malam Bala, tarbiyya, wato idan aka ce tarbiyya ya shafi abubuwa da yawa.
2: Da yawa kwarai da gaske.
0: Kaga damana in aka ce an kula da yara ma tarbiyya ne. To wani jan hankali za ka yi?
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ya uwa masu sauraron wannan gidan rediyo, ina mana barka da wannan lokaci. Yanzu dai lokaci ne na damina. Gaskiyar magana ya kamata iyaye maza da mata su kula da ƴaƴansu, musamman wanda suke zuwa makaranta da ma waɗanda ba sa zuwa makaranta. Domin koguna suna cika, rafuka suna cika, irin ramukan da ake tattauna ba kai ba gindin nan duk suna cika da ruwa. Kuma idan ba muna kula da yaranmu ba, to a kullum muna tare da na sani. Saboda haka a nan kiran da zan fara yi shi ne, gaskiya iyaye maza da mata su kula da yawon ƴaƴansu. In sun fita, fita ka neme su. Ko kuma in sun fita, kai ma fita ka neme su. Kai uba kana dawa daga gida, ka san ƴaƴanka nan guda biyar ɗin nan suna cikin gida ko ba sa nan. Waɗanda suka tafi makaranta kuma suna makarantar ne ko kuma suna hanyar dawowa. Kuma ku gaya musu cewa in duk wani yaro ya tashi a makaranta fa ya kamo hanya ya dawo gida. Kar ka ga ɗan gidan wani ya dawo ka gan shi amma ba ka ga ɗan gidanka ba, ka ce bari ka zauna sai bayan lokaci kaza, kar ka yadda. Ka fita ka nemi yaron nan da ka gani, ka ce mishi kai ina wani tunda makarantar ku ɗaya. Zai ce maka eh yana gaba ko yana baya, ko kuma a'a ka bar shi, ya bar shi a makaranta. Kar ka yadda da an bar ɗanka a makaranta bayan an tashi a karatu. Ke ma uwar gida haka za ki yi. In dai gida baya nan, ki san cewa a lokacin dawon ƴaƴanki na makaranta ya yi, in ya yi to tabbata sun dawo. Wannan shi ne zai taimaka muna ma ƴaƴanmu tarbiyyan da a kullum suna nan tare da mu.
0: Allah Yakubu Yashi, tarbiyya idan aka ce tarbiyya kogi ne. Akwai kasancewa idan yaro ya dawo daga makaranta a tura shi gun sana'a, ma ya tafi yawo barkatai ba, baka san da abokan da zai haɗu ba. In mace ne, akwai sana'a a kofar gida, akwai taya ki aiki. To wannan wani jan hankali za ka yi ga iyaye da cewa ya kamata tun ice yana ɗanye ake lankwasa shi.
1: Shi babanmu Malam Bala ya yi magana.
0: Haka ne.
1: Kan maganar yara 'yan makaranta. To babban matsalar da ake samu shi ne, yanzu kin lura makarantun yanzu yawanci yanzu damina ne, tunda ana maganar su ambaliya ne, su yara suna wasa a ruwa da shauran abubuwa makamantan wannan. To dama kiran da muke shi ne, idan aka ce lokacin tashi ya yi kusa ko hajiri ya gabato, a duk lokacin za a yi zuwa za a ga alamu wanda Allah ta'ala yakan nuna alamar damina za ta sauko ko wani abu makamancin wannan. To roƙon da muke wasu malamai, akwai lokacin da ruwa zai taho ko ruwa ya kusan gabato, wadda fi sai ga wasu malaman sai su ɗaga yaran. Kafin yaro ya fita ya isa gida, ruwan sama
0: ya sauko.
1: To ya zai iya zuwa ya maƙale a wani waje. Zai iya kasancewa kuma yana wasa a cikin wannan ruwan da ake magana kullum har ambaliya ya zo ya tafi da yaro. To roƙon da muke shi ne, akwai wani mahaifi da aka yi ruwa kwana-kwana na wani ruwa mai ɗan yawa. A cikin ruwan malaman suka saki yaran suka fita, kuma yaran da ƙanana ba su da jagora a cikin musu da manya. Babban damuwa shi ne idan da babba a tsakani
0: za
1: su iya fakewa wani
0: su.
1: To idan ba manya yadda suka fita a ruwa suke fita ba. To kiran da muke wa malamai shi ne, idan lokacin da hadiri ya gabato wanda yake aka tabbatar da ana ganin insha Allah ruwan da ya sauka, imma a ɗaga su da wuri su tafi gida kafin ruwan ya sauko, ko kuma a rike su a bari sai ruwan na ya ɗauke. Duk wani iyayen su ga lokacin da ya kamata a dawo, ba a dawo ba, to sun san cewa yaran nan suna makaranta ne. Sai a ɗaga waya a kira malamai, dole ne ya kamata a dinga karɓan wayar malamai. Ana kira ana jin menene halin da yara suke.
0: Yaro yake ciki.
1: Kuma za ka san yaro yana makaranta, hankali yana kwanci. To amma yaro ta yi ne ya yi har an dawo gida ba a ga yaro ba. Makaranta kuma yaro ya bar makaranta ko bai so gida ba to anan ne ake samu irin matsalolin da muke magana yaro je shi ga cikin ruwa har wani lokaci ga gare ya tafi wani lokaci manyan ruwa ya bari ne
0: a a
1: to abin da ya shafi maganan tarbiya ko sana'a kuma dama wannan abin da ya kamata tun yaro yana karami ya kamata kan

0: suna masu tun yana karni makantan ma bai je ba
1: haka ne
0: kuma yi je makantan da baka zuwa makantan ka bibiya shin yana zuwa makantan
1: kware da gaske
0: ba ma yin wannan
1: sosai
0: da an ga an tura yaro ko ya tafi da sai an gama kenan
1: in ya dawo
0: wani yaro baya isa
1: sosai
0: ni je haɗu da waɗannan gurbatattun yara da ba su zuwa makantan to ina so ka sani yaron ka fa suna da wayo yaran yanzu sai sun dubi lokacin da za a dawo sai su bi ta wato dole hakki mu ne don hakki nan fa dole ne akan mu dole dole ba ne mana gwamnati ba za ta zo tana mana ba zai yi ba
1: sosai ma
0: to idan ka sa yaron ka akan hanya da kansa lokaci da yi ma wallahi za ga ya sa yin kuma sai mai ya tafi kai kai wannan to amma idan babu wannan tabbata yara dole matsaloli shi yasa yake yau kake ganin yanzu abubuwa sun zama gagara ma ka tare wasu abun
1: kware
0: ba zai yi ba
1: ba
0: to muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu iko mun bar kai ka san wannan
2: wannan kware da kake
1: kamar yanda kokai kira haka ne yanzu a ce mace tana gida danta ya bata ko kuma ya kai azhar bai dawo ba ai uba ya tafi nema to ke da kike cikin gida ke kamata duk bayan awa daya

0: maji ya tafi nema mace ta kula
1: ba shakka
0: ina yaron ki yaje kuma a rinka ja musu hankali da cewa kar fa su ga abin nan su dauka kar kuma a ce sadaka su je huru su karba ta nan sai kaga yaro ya bata to muna cikin yi sai ga kuma mun yi wani babban bako wanda shi ma da mun zamu tattauna da shi
1: to malam
0: to ranka da dai tarbiya muke magana akai ka san tarbiya kowane addini ya yadda da tarbiya to akan haka lalle ya kamata mu sa ido akwai dinkunan da zaka ga mace ta yi bai dace ba ba tsari a cikin al'amarin kamar wani sati da muka yi hira da mamanmu ta ce su a lokacin su ma basu yadda a zauna basu zauna ba lullubi ba to yanzu ƴaƴan yanzu rabi tsirara rabi an rufe jiki farko sunan ka zamu ji
1: to sunana Dinnuku Samu wannan tarbiya wani abu ne wanda budaddiya ne tana da fadi da yawa kuma ba abu ne na mutum daya ba ba abu ne na mutum biyu ba ba iyayen da suka haifi yara ne su suke da hakkin tarbiyar da yara kawai ba
0: hadda
1: makwabta bayan sun je makaranta an tarbiyar da su a makaranta aka dawo gida makwabta suna da hakki iyaye suna da hakki
0: haka ne
1: so amma abubuwan da suke faruwa a yanzu shine iyayen da suka haifi yara suna da soyayya ma iyaye ma ƴaƴansu wanda ba su barin makwabta ma su
0: a cikin gida ɗaya ma sai ka ga kun kado ki dan wani sai bare makwabci
1: yawa
0: kware da
1: to wannan muna jan hankali mu iyaye
0: eh gaskiya
1: su yi kokari su bar hakkin tarbiyyar da ƴaƴa ya rata akan kowane ma iyaye
0: kware da gaske
1: kada mu nuna musu soyayya saboda lokacin da muke nuna musu soyayya din nan ba mu san da cewa muna da rabata su ba
0: sosai ma
1: saboda idan ka ce kai soyayya kake nuna ma ƴaƴanka ba ka son wani ya taya ka za a kawo gaban da kana son wani ya taya ka lokacin kuma
0: abin yayi girma
1: ya riga ya girma
0: ba zai taru ba
1: shi yasa aka ce idan ka bari icen ya bushe baraka tankurar da
0: shi sai dai ya kare
1: so abu na biyu kuma shine shi tarbiya da muka ganshi na sa wanda ya shafi irin kai
0: tufafi
1: da ƴaƴa suke saka musamman mata har mazajen ma
0: haka ne dan
1: saboda muka duba yaran yanzu kamar mazaje ai wandon a rabin duwawu suke ajiya so ai wannan ba tarbiya bane
0: sosai ma
1: saboda ba da yaro da ya sa wando wando tana soka yana tafiya
0: yana tarewa
1: wando tana soka yana tarewa so wannan ba tarbiyyar da muka tashi iyayenmu suka sani bane
0: haka
1: yawa so abu ne wanda tuntun in muka ga irin yanayin da ake aka koya mana sa kaya ba haka bane ka sa kayanka ka fito mai kyau ƴaƴa mata kuma wani lokaci iyaye ne suke contributing
0: haka ne
1: saboda idan yaro ya ta mace ta sa kaya kana kokarin tarewa ba irin kayan da za ta saka bane
0: sai a ce
1: da yaran kana fita ana barin su suna saka ka dawo kai karo ka fara magana kai a matsayin ka na magidanci
0: sai ya ce kana mata hassara
1: tana cikin gida ne wai to tun daga cikin gidan suke fara sakawa har su fita waje da shi
0: kware da gaske
1: so iyaye su yi kokari a ja hankalin ƴaƴa suna yi ana tare su suna yi a dinga tare su kada bar su su zamanto ya kai wanda muna suka ga dama saboda
0: idan ka so na ka kishi idan kuma ka kishi to a gaskiyar magana tarbiya ka me za ka ce game da abin da ya faɗa kamar yadda ya ce ne makwabta ya kamata su taimaka wajen tarbiya ba ma fa ƴan gida ba ba ma iyaye ba to da a zamanin da fa kowa naka ne
2: eh to gaskiya maganan da chairman ya faɗa ya tunasar da ni lokacin da muke yara zan faɗi wani yare a nan Najeriya wanda idan kana tare da su a anguwa to baka isa kai kaɗai ka bugi ɗanka ba don kana dukan ɗanka akan kana so ka tarbiyyantar da shi yana kuka zai shi wancan zai ce mishi zo zo zo yi gudu yi gudu zo nan gudo gudo gudo gudo kana zuwa shi ma yana nan da bulalan
0: sai ya kara masa
2: sai ya kara
0: ne in ba kowa ne yare ne yarabawa
2: wallahi ba yare ne
0: fadan yarabawa haka ne
2: mutane suna da wannan
0: suna da tarbiya so sai mun ma haka
2: kake yi ka daki danka kai kade kuma ka mai da shi gida in dai ka doke shi zai zo rike shi yace ah me yayi kaza kaza yana karban sa to bulala zaka sha
0: to kaga tarbiya
2: kaga wannan abin da bayarbe yake mu ba mai
0: haka
2: kuma yanzu kuma namu yazo ya daɗa lalacewa kamar yadda kiyama yayi magana akan samari masu sa wandon
3: suwaga
2: ko gosulo ko wani sune shi to da ka faɗi wannan kenan ya gashin kan kai kana ganin ɗanka ne fa in baka iya kwana biyu baka gan shi ba ran da ka sake gani kai kana hangan shi zaka ce ga wani dan mahaukaci yana zuwa
0: ko ya saka
2: hula sai ya zo ya ce sanni baba tukuna kasancewa danka ne domin ka bibi gashin kan ƴaƴan mu nan yanzu abin da ban tausayi da ban mamaki da ban tsoro yara suna sa duk wani abin da mahaukaci yake yi shine ƴaƴan mu suke koyo yana ba su sha'awa wannan abin da tausayi da kuma ban mamaki gaskiya ya kamata mu yi kokari iyaye mu yi kokari mu yi taron dangi ma ƴaƴan mu idan dai muna so mu zauna lafiya yanzu ka misali kamar yadda ya magana cewa ƴar ciki ne ba za ta sa kaza ba ba za ta wannan gaskiyar magana practice ne na idan ta fita waje ba za ta ji wani nauyi ba yadda ta ga yadda take yi a cikin gidan nan tana ganin cewa za ta iya yi ma a waje kuma ga wani abin tausayi sai ka ga ya mace ne za ta fita uba yana tsanantawa akan cewa bari yi maganar hijab ta sa hijab ta rufe kanta ya ta canza don me don waye waye daure mata gindi
0: uwa
2: amma da uwar ne za ta gaya mata cewa in ba hijab din nan ba fa in kuma gelannen ne fa ga irin wanda za ki daura ita ma uwar ba ta san cewa yin haka ma ana zaginta a waje ba to irin wannan duka abu ne wannan Allah ya gina abu ne ne fadi mu kanmu ya muke ta tarbiyyar da kanmu
0: sai mun gyara kuma
2: kanmu mu kanmu ya muke tarbiyya yayin da mata cikin gida mata tana zaune tura ma yarta a shago ban yana zaune kuma ba zai ce kala ba ko shi yayi ba za ta ce kala ba to wane ne za a zage wane ne uwa ta zage uba ya yi zage
0: a
2: kan yata uwa zai kwaɗe su saboda haka ita in ka ma zage ta a waje ba za ta ji zage ba saboda ɗaya daga ake koya mata ne a ta hada cin zage kuma irin mu to ya tarbiyyar ka tarbiyyar da su kenan ba ka tarbiyyar da ɗayarka ba in kana so ka tarbiyyar da ɗayarka duk abin da kake so a rayuwanka na alheri to kai ma ka koya mata ka nuna mata ka gaya mata cewa wannan abun nan kaza kaza da zuciya ba yayi wani magana akan maganan barin yara suna fita suna tafiya gidajen makwabta ba wani abu ne yake kawo wannan abu kamar irin yunwa yaro ba a ciyar da shi ba ba a mishi kuma ba an bar shi kara zube shi ga ya ga abinci mara da ne ba nashi ba cikin nan fa ba a mata garkuwa zai ci tun yana ci wata rana zai fara dauka inda ga kowa ba to ka gani kai ka sa ma danka ya koyi sata a gidan makwabta don menene don ka hana shi abinda zai ci ba a tarbiyyantar da yaro da yunwa ko kankani in dai kana son danka ya zama mutumin kirki to kar ka nuna mishi yunwa
0: kamar yadda mama wancan sati ta mana magana kenan take ce idan dai da yunwa to babu tarbiyya tace ko tuwo ne ko na dawa ko na masara ko na shinkafa miya ko ba dadi ka baiwa yaro ya ci ya koshi to zai nutsu guri daya kuma tace addinai duka bai yarda da shigar rashin mutunci ba tace ita kirista ne amma ta sun tashi sun ga suna lullube jikinsu suna suturta jikinsu kuma suna mutunta junansu tace amma yanzu ai ba tarbiyya ake yi ba to kuma gaskiya addini dan sai lala tana san nagari to anan malam
3: to watan kan ne mutun tarbiyya dai wani abu ne sabo video bi arfi ki ka sani na sani kai ma Mr. Dinigo ka sani wani tsarin da suka dauka bane matan yanzu ba sa ba daukan su roba roba a cikin gari zaga in ka gamsu ci kai hankalin ka zai tashi yadda ake fillawa
0: da su sai ma
3: tabbas in hatsari ya faru a wannan gaban babu yadda za a yi a same su da lafiyar su duka dole ne kullun kiraye kiraye mutu akan iyayen su to ba san haka na ba sai za ta je bikin ko na wata wata an dibe su a wannan babura in ka ga gudun da ake da su kai kai ka su in ya faru to lalle dukan su da shi saurayin da wanda suke tafiya da su idan babu ɗaya ta samu kuskure a wannan gaba wayannan baburan ka kaf
0: condemn
3: za su fita condemn ne za su yi rauni wa mutanen da suke yi
2: ba ke babura ba ƙarfi ne suke shi
3: to suna da inji mai kyau a roba roban nan ka sa ku gudu
2: amma a roban wannan roban
3: a zai tashi yana fashi to ba ta shi ake ba ta su da aka ɗauka ƴan matan don rayuwarsu yanzu rayuwa ne mai inganci wanda yake suna ta cikin ƴan matan su ne da samarka da ƴan mata ne ba su shiga mota yanzu sun gumbace su hau babura ne kuma baburan nan gudun da ake na fatan hankali ne
0: to ai anan sai
3: a sa kullum muke kira iyaye maganar tarbiyyar da muke kace maudu'in yana da fadi in aka ce za a yi tunsa za a yi wuni ana ne to muna kira iyaye game da wannan tarbiyya lalle lalle ku sa ido wajen bibiyan ƴaƴan ku shin in an je bikin nan ya ake tafiyar da bikin cikin ka gani kai kanka ba za ka so in ka sake banta tafi wani biki ba ina so ka sani wallahi in ka gani kanka in dai mutumin kirki ne wallahi ka ga in ka kawo wani babur to biki ya kare kenan ba ma yin wani
0: ai kai namiji ma ina ka gurin
3: ne a ce ma ta fada
0: uwa mace ne ai
3: ta fada idan ya nage ne ta fada uwan ta san ta tafi
0: ai ai shine
3: amma wannan hawan babur da ake mai dalili babu dalili ai da mota ake kawo kuma akwai motocin
2: akwai su
3: za a tafi a cikin mutunci a je a dawo yanzu ba sa shiga mota ƴaƴan matan sai suna hawan bayan baburan samaruka wanda ba su san tarbiyyan kansu ba
2: ci gaba kenan
0: shi ne mai hakari
3: shi ne hakari jinkin to shine inda tafiya ke da bace saboda mun bar dama wa su iyaye mata da mazan duka ba abibiya to gaskiya akwai bukatan abibiya daga kristai duka tarbiyyar addinin nan sun mai muni wannan shi tsadi amma me yasa ake bari ake
2: saboda lalacewar
3: rayuwar
0: to a anan Mr. Dinigo wani shawara za mu baiwa wani idan aka ce to ai kaga akwai masu angwani dole su shigo
3: su suke da haƙƙi
0: su suke da haƙƙi na ganin cewa wani nan abu sun dakile shi tunda daga anguwa zuwa anguwa ne nan ya hana duk shi da mu barwa
1: masu angwani suna da haƙƙi sosai saboda su ne shugabannin angwani
0: haka
1: a duk lokacin da abubuwa yana faruwa a angwani su suke da haƙƙi su sa a yi su suke da haƙƙi kuma su hana su masu angwani za ka yi fitowa da dokoki a angunka ka ce duk lokacin da za a yi biki a wannan angon mu a matsayinmu na shugabannin angwani mun hana guje-guje da waɗannan kayan hawa ɗibin mutane mata ko maza ana ta lilo da su saboda ana murnan bikin aure murna
0: kuma ba abin da za a murya suna nan
1: duk lokacin da masu angwani suka yi wannan doka a angwanin su idan wanda ya kete wannan dokan dauki mataki to zai rage saboda duk lokacin da kai wannan a angonka a matsayinka na mai angwa aka ga ya kawo abin da dauki wa'annan irin abubuwa da mata ƴan mata a lokacin irin wa'annan ba ma da su da ka wani anguwa sun
0: anguwa da su
1: har zai kai an samu wani haka har ya kai ga gaba daya an da ma'amu doka wanda za a hana so wannan shi ne shawarwarin da zan bayar masu masu angwani saboda duk lokacin da ba ma irin wayannan hawan kawai ba saboda wani lokaci bikin ma karan kanshi irin rawan da suke yi a wurin ma wani tashin hankali
0: haka ne kuma kaga har an kai
1: dare yawa kuma a kai dare to wannan lokacin a daren a lokacin ne samare da ƴan matan suke aikan abin da suke so su yi so kaga dole a yi kokari a kashe waɗansu abubuwa saboda a zauna lafiya
0: haka ne
1: So wannan shine shawarin da zan bayar mun su masu angwani.
0: Haka ne. To a gaskiya ni ma kaman yanda aka ce masu angwani suna da muhimmiyar rawa da zasu taka haka ne. Dan ni ba zan manta ba a wata arewa. Anguwa nan ba sai na fada ba. An sha fada akan budar kai. To sai ma aka zo masu angwani kwata nan budar kan. Saboda ta kai ga har an yi kito. Kaga da suka ga kullun a fada ne aka zo to sai aka daki lawa to yanzu idan aka dauki na to shi ma kaga doka za ta zauna sai aiki kware mai su angwanni suna da rawar da za su taka mu sami jin ta bakin masu angwanni wani mataki za su dauka ganin cewa ana bada wata ba gidan bikin za ta wuce ba dama musamman ma wata kawai ta zo ne kawai a dauke ta a mashin din a wuce wani guri da ita kaga a maimakon muraya sunna mun zo mun bata shi to gaskiyar magana iyaye da masu anguwanni da kowa kamata mu tashi tsaye mu dakile abubuwan da ba da dai ba
3: to abin da muke fadi shine kullun shine anguwa in har matakin ba zai dauka shi kadan sa ba
0: dama in ya kasa sai a yi gaba
3: kake mai
0: kware da gaskiya
3: da su dinga tattauna mafita
0: kware
3: kuma in yafi karfin su duka akwai hukuma ai
0: haka ne
3: in ya je san da kuma sai wato ga abin da yake faruwa daga rana kaza zuwa rana kaza a sati sai wadanda faruwa sai baka mamaki sukan ge jama'a ne ko su burge ɗan ma ni ba mu san dalili
0: sai Allah
3: saboda
0: tabbas zamani da
3: kinda gana wannan gudu da ita sai mukan dauka cewa gaskiya babu ma tarbiya a gidansu
0: to ina ma aka sani a gidansu
3: saboda idan wannan abu na gaskiya maka idan hatsarin ya faru to ba fa babu dai ba ba kuma ɗan mata dai ba sai wata wasu mabiyu kaka aka goya su
0: ɗan haka ne bi ne
3: a bayan samaruka kaga daga nan komai zai ya faru kuma idan ya sha faru da miji ba da kun dinna su ya faru su
0: sai ma
3: ta duk karyawa
0: ni a ido
3: ne sun gaya maka gida za a mai je an nasa ba ina rosa sai an gunda an gunka ba haka ce haka na faru to akwai bukatan a juma'a asabar a fito ba ki manyan hanyoyin nan a dinga zama ki fadan shin gaskiya ne
0: ko da ake cire wannan abun mashin din yayi ta bu
3: suna ci da
0: salata ran salle na shi
3: ya'yan ka
0: an ta na ku gwade fin yi gwarewa rage shi da aka sa doka
3: ya dan yi sauki
0: yawa
3: suna yi daidai ku ka dawo
1: kare da imanta hasan na
0: yaro
1: to
0: muna haido ga sai mu shigo cikin taimaka mamban abu
3: kare
1: da kamar da a kullum ku ya kashe ma muku
0: haka ko maudu'i ji ne sai dai wani shiri na gaba insha Allah
1: samun
0: gode
1: su bala abdullahi
0: irin namu na wannan din mai kula da shirin loser falmu balice min shirin a faifai nasir baki da na gaba shiri na gaba

0: matashi me yasa zaka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma sai
2: babba DRC cikin cire tuta uwa mu ba da mama
1: annanka
3: wannan sai ka fara rubi da abu alkhairi bace
0: dan uwa bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: wa
0: dan ugo kai da su kwaya ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwaya ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa ba ta dawowa da ta
3: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba ta da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran Pin Bauchi a tare da taimakon gidan rediyo

I'm gonna take my toll.

Oh, what do you have?

to folder 6. It's the Bouch. Bouch.

I'm not going to be able to do it.

Kabada,

Yeah.

ga kuma fassarar labaran jiha da farko muhimman kanansu. Za ku ji cewa hukumar wayar da kan jama'a ta NOAA ta sanar da naɗin mai riƙon mukamin daraktan hukumar a nan jiha. Fadar hakimin ITAS ta tabbatar da naɗin Alhaji Muhammad Na'im Suleiman a matsayin yariman ITAS na uku. Dan takarar jam'iyyar APC mai neman kujera a majalisar dokokin jiha daga mazaɓar Bauchi ya sanya fitulun kan hanya masu aiki da hasken rana sama da tamanin a cikin garin Bauchi. Yanzu kun ga labaran BW wanda ni Kamalu. Hukumar NOAA ta sanar da naɗin Alhaji Adamu Umar Sarkin Yara a matsayin mai riƙon mukamin shugaban hukumar a nan jiha. Wata sanarwa daga hukumar ta ce Sarkin Yara ya kama aiki ne a ranar Alhamis ɗin makon jiya, kuma kafin yanzu yana riƙe da mukamin mataimakin darakta a hukumar, kuma ya shafe sama da shekaru 25 yana aikin gwamnati. A jawabinsa bayan ya kama aiki, sabon mai riƙon mukamin shugaban hukumar NOAA a jiha ya bada tabbacin gyara hukumar ta zama ta wanzu gudanar da al'amuranta da suka shafi gyara tarbiyyar ƙasa da kuma faɗakar da al'umman yankunan ƙananan hukumomi 20 na wannan jiha, game da kuma yayata da watsa shirye-shiryen gwamnati. Ya kuma ce hukumar za ta shiga haɗin gwiwa da sarakunan gargajiya, ƙungiyoyin matasa da kafofin yaɗa labarai wajen yaɗa manufofin gwamnati, kyautata haɗin ƙasa. Da muhimmancin kama sana'o'in dogaro da kai, ma ya gaji mahaifinsa kan wannan sarauta. Kasancewar shi ya fito ne kai tsaye daga tsatsan Malam Zaki, ana sa ran zai kyautata kyawawan al'adun al'umma da kuma jagorantar al'amuran da ke tattare da wannan sarauta. Kamar fadar hakimin ta ce, bayanarsa kan wannan sarauta babban nasara ce wajen wanzar da al'amuran ƙasar hakimin ITAS, a yayin da kuma zai kyautata ci gaban ilimi da ƙarfafawa matasa da kuma samar da ci gaban al'umma mai ɗorewa. An san Na'im da jajircewa na tsawon shekaru wajen aiwatar da shirye-shiryen gina bil'adama da samar da sana'o'i da yi wa al'umma hidima, kuma ya fi mai da hankali ne kan bawa matasa ƙwarin gwiwar neman ilimi da koyon sana'o'i, baya ga tallafawa shirye-shiryen kyautata zaman lafiya da kyautata haɗin gwiwa a tsakanin al'umma, yankunan jiha baki ɗaya, da kuma al'amuran da suka shafi gwamnati, haɗi da kare muradun al'umma da abokanan jera tafiya ta fuskar ayyukan ci gaba domin magance muhimman bukatun al'umma. Da naɗinsa a matsayin yariman ITAS na uku, jagorancin al'umma da mazauna yankin

ta manhaja Sukutum wanda za ku iya saukewa daga dandalin manhajin duniya za ka iya sauraron shirye-shiryen mu kai tsaye har ma ya baka damar ba da gudunmawanka sannan kuma akwai manhajoji irin su Tune In Radio Gallery Radio Garden da kuma mai tuna radio duk su ma ana samun su a dandalin Play Store ko kuma dandalin App Store za ku iya sauke su domin ku riga sauraron shirye-shiryen

0: masana'antu ya zuwa yanzu na san da dama an san menene wannan mecece wannan kungiya kuma me take Alhaji Yalwaji Umar Ladan ya bada shawarwari ya kuma bada ra'ayoyi wadanda yake ganin su ne za su kasance jigo ko kuma ginshikin samun sauyin da ake son ganin an samu din duk da dai a gabar karshe na tattaunawar da muka yi makon jiya an dauko wani batu bai matukar muhimmanci batun sanya gaskiya a cikin sana'ar da ake yi din da kuma shin ya cancanta ma a rinka biyan wanda zai koya wa yaro sana'a kudi ko kuma bai cancanta ba da kuma irin dabi'un da ya kamata shi mai koyar da sana'a din ya riga ina ga za mu iya tashi a wannan gaba domin masu sauraro da kuma su karan kansu masu sana'o'i dinnan su fuskanci abin da ya kamata a ce sun sanya a gaba su kuma san menene ya kamata a ce sun kaucewa domin inganta sana'ar ta su har kuma waɗanda za su koyi sana'a karkashin yanda ya dace
1: A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wannan maudu'i mun fara shi wancan sati da ya wuce Allah kuma bai sa mun kammala shi ba har dowon wannan sati da muke cikin ta kuma maudu'i ne gaskiya mai ma'ana wadda take neman a fayyace mu mutane ko kuma buɗa mu mutane su fahimci abinda in ma ya shiga musu duhu ya fito musu a fili kamar maganar da kai kai magana guda biyu zuwa uku na farko maganar cewa kuɗi shi wanda yake koyar da sana'a ya kamata a ce ana biyansa ko kuma yayi kyauta wannan shine ɗaya daga cikin abinda kake magana akai to lalle kuskure ne ga wanda yake koyar da sana'a ya ce zai koyar kyauta kuskure ne domin illa ne gare shi illa ne kuma ga wanda ake koya masa illa ne ga wanda shi ma ya kawo yaron dan a koya masa
0: biyan kudi
1: kwarai da gaskiya rashin biyan kudi
0: rashin biyan kudi
1: illa ce
0: na'am me yasa ya zama illa
1: fine ana gaya maka gefe guda uku ta gefen wajen shi uba da ya kawo da rashin biyan zai sa shi ya zama bai da serious akan
0: ma'ana
1: ba zai dauki abin da muhimmanci ba na akan yaron ya ga me yake yi yana yin sana'ar bai yin sana'ar yana zuwa wajen sana'ar bai zuwa wajen sana'ar me ya dace yake yi me bai dace ba yake yi a wurin duk gore san wannan ba in ba wani abu yana fita a jikinsa ba wanda ya san cewa eh wannan abin da yake fita a jikinsa shine zai ankarar da shi ya ga cewa karfe ta asaran banza dan haka dole idan sai dawo kai menene yaron ne yake kaga ta bangaren uba kenan shi kuma ta bangaren mai koyarwa shi mai koyarwa kar ya dauka wadan ya kan kudi hannun wanda zai koyar a raini ne ko kuma ko kuma kaskantar da kai ne a'a wannan ba haka bane wannan tsari ce wanda tun baya tun rayuwar sansali ma haka ake rayuwa lokacin da ake neman ilimi kakan tashi neman ilimi sai malami ya baka ka'ida cewa zaka mun noman lokaci ka zaka mun kaza zaka mun sare itace zaka mun wane ne zaka mun kaza zaka mun kaza zaka mun yi masa aikin godugo me ake nufi da wannan ai kaga shi wanda zai koyar da kai ilimi din nan wannan abu inda wani zai sa biyansa zai to tunda kai kuma ka zo neman wani abu ne daga gare shi Allah da ya hore masa shi ma ta yanda zai samu
0: ya
1: ribaci abin kenan
0: kuma ka samu lokacin shi
1: kwarai da gaske kaga shi yasa shi din sai sake sosai dan ya baka ilimin saboda yana ribatanka yana ribatanka a yanzu kuma yana tunanin gaban ma in ka zama wani abu zai iya ribatanka amma baka karbi kokoban sa ba bai wai kai kana ganin wai menene shi sai ya hana shi yin effort wato ne ga ya yimma daga uyayen yaran da shi yaran duk ya hana su effort ne yadda za su shi yaran ma ya zama yayi abin kenan so kaga kuskure ne anan shi mai koyarwa a ce yana yi kuma ai bai da wani karfi ko iko bai da karfin iko in har ya bai da wannan tsarin domin tsari ce shine na koke nake kokawa akan su masu koyar da sana'a mu akasarin mu ba mu da tsari ne shi yasa mu yaran mu ba su ganin mu da daraja mu ba ku ganin su da daraja wanda dai kowa wanda dai aka kawo masa yaran shi ba ganin ka da daraja kai ma ba ganin sa da daraja in da ka ce wai dan saboda kana karban kudin sa ne makarantar da yake kai shi ko makarantar gwamnati ne me ba masa hidima ne me masa hidima ne akan uniform ko hula ko takalmi wallahi za ku yaran ka yanzu kai a gurin sana'a inda yaro zai zo ba da uniform din ba ka mai da shi gida sai a ce dan me yasa nan ba karatu bace ba ilimi kake koyarwa fa kuma yana daga cikin ka'idan ka in kai kana da wannan tsari yaro zai zo karfe kaza zai zo amma yanzu kai yanzu ka saka karfe kaza zai iya kara awa biyu awa goma wa ya ce iyayensu ne suka sa shi kaza waye ya sa shi kaza saboda rashin kai baka da tsari kai ma me koya masa su haka akwai bukatar su masu koyarwar ma su kawo tsari sosai kuma su sanya gaskiya su kuma yara in koma ta kansu domin a bangare uku su yara su san cewa iyayensu suna biya shi ma yakan kara musu karfin gwiwa su ga ashe iyayensu suna musu hidima amma in san babansa bai biya kai ne effort ɗinka kare wallahi ba zai ga darajar uban ba kai din da ya ga darajar ka in ya gama koyan aiki to laifin wa ka suna ka kai uba ya zama na ka tsaya akan haƙƙin da Allah ya dora maka wannan kai Allah ya dora maka bai dora mu wancan ba ai garin kokarin sauke haƙƙi shi kai ya sa aka ce ka shigo so da haka shi kansa yaron ma karfin gwiwa ne baban sa yana biya masa ko baban sa yana masa wani hidima amma yau ya kaga wai yaro he tashi wallahi tallahi ba san ina yake kwana ba me yake ci ba sani ba tono ta irin rayuwa ake ciki wai kai kawai da ka ji wai an kai shi wajen sana'a wai ne fa akasari masu kawowa wallahi 70% din masu kawo
0: kashi 70
1: cikin 100 na masu kawo yaro wallahi iyaye mata ne to ina mazan suke ne sun saki shedul din su kawai mamatan

0: hotunan su ba, watakila gashi can to barin ba da wani abu ya je can ya koyi sana'a. So kaman ya samu wani kofa ne da zai iya cewa ya kauce ma fitinan yaro a cikin gida.
1: Ha, me yasa ya bashi ya zama fitinan nan? Ai laifin sa ne, ai orientation, wato shi tarbiya daga aihuwan da aka baka tarbiyar sa kai kafin baka aihu, kafin ka nemi uwa sama an ce maka ga irin tsarin da zaka yi, ka nema masa uwa ta gari ko ba haka ba? So da haka ashe kai tai kai ne ginin tarbiyan farko, amma ba wai dan ya lalace ko kuma da kuɗi bari dauke shi ka kai shi gurin menene ne na tarbiya, garan tarbiya mal jin ka lalace kuɗi ka kai shi gurin tarbiya, ana koyon sana'a waje ko a ce ko a koyon sana'a waje, sana da vocational din su. Kuma wallahi in ka ji kuɗin da ake biya wallahi sai ka rike baki, kuma ai akasari ba haifar da result, ƴaƴan ba su zama
0: wani
1: saboda me wannan dattin da na yaran tan da ba a yaye musu shi ba. In har ke da ɗa ya tashi baka dora shi a hanyar da ya dace.
2: BRC uwa uba da
1: ce ba to ko goma ka aifa fa su ba bayan su haka nasi
0: za su bi ta farkin wanda suke
1: ta farkin abin da suka gani.
0: Wannan shi ya kawo ni ga batun da kai na tsari ya zama na shi karan kanshi mai koyar da sana'a yana da tsarin da ya doro a kai, kuma kar wani abu ya sa ya sauya daga kan wannan tsari na shi. Muna wani irin zamani ne da muna ga kaman ba alfarma kai mun badan na biya ka ka koyarwar ɗana ko kuma ka koya mu wani nawa sana'a, shin wannan ba zai ci karo da wannan tsari da shi mai koyar da sana'a zai
1: sai ya je nuna a makarantun primary da secondary da university, an sai ya makarantun primary da secondary da university kyauta yayi sai ya je nuna musu haka. Kai ne dai dame ka, kai ne dai dame ka in kana da tsari, har wannan tsari ita ce shari'a, shari'a kuma ita ta baka wannan tsari, ita ta baka tsari ba wanda har na gaya maka cewa in ma bayi da kuɗi to sai ku ka'ida yaron nan fa zai dinga mun hidima kaza da kaza, wannan hidiman shi ne kuɗin wannan in ka ɗauko wani ya maka zai ka biya shi.
0: Tarbiya yanzu da wani yaro ya yi laifi za ka ga za a iya wani ɗan unguwa ko wani ba su da ma alaƙa da shi zai iya shiga har cikin gidansu ya hukunta shi, ana maganan yaro ne ya tafi wajen da kuma biya aka yi a koya masa sana'a hukunta shi a irin wannan gaba, ba ka ganin irin yadda al'umman ta koma kuma yanzu shi ma zai zama wani abu na daban?
1: Wallahi tallahi wannan mata ne suka ɓata wannan abu, na rantse maka da Allah iyaye mata ta wajen soyayya wa ƴaƴansu. Wallahi tallahi su suka ba da goyon baya, shi ne contribution ko?

0: shi dan kakkashi ɗaya cikin goma ba zai wani abu.
1: Ya za a dinke wannan matsala kenan.
0: Mun yi maganganu satuttuka biyu ko in ce da suka wuce a kan cewa dinke matsalar nan ba ta mutum guda ba ce. Dukkanmu ne har da ni da kake magana ne. Mu da muke koyar da sana'a muna da kurakurai. Su yaran da ake koyar musu suna da kurakurai. Iyayen yaran nan suna da kurakurai. Gwamnati tana da kurakurai. Society suna da kurakurai.
1: Al'umma ke.
0: Dole sai an haɗu waɗannan biyar ɗin wallahi a kawo yara. Amma mutum ɗaya gefe ɗaya bai isa su kawo yara ba.
1: Wataƙila masu sauraro za su ba da gudunmawansu zuwa can an jima a kan wannan maudu'i na cancantan biyan kuɗi ko rashin cancantansa wajen koyar da sana'a da kuma shin wanda yake koyar da sana'a yana da haƙƙin ɗaukan mataki a kan wanda aka tura shi ya koyi a

na apo babu yanzu bari mu karkata ga batun shi karan kanshi batun sanya gaskiya yayin koyon sana'a din nan wanda kusan zamu ce shi ma wani batu ne da ya dauki

0: su suke ba kunna in baka san matsalan ka ba ta ina za mu haɗu da ni da kai mu yi gyara na ci hadda kai a ciki to ta yada kai baka fafa in ji matsalan ka ba ai yanzu wannan tattaunawa da muke yi muna ƙara fahimtar da masu hannu da masu
1: ruwa da tsaki
0: masu ruwa da tsaki kamar biyar ɗin da nake magana a kai da masu koyar da sana'a da masu koyar sana'a da iyaye da gwamnati da community al'umma to ai duka yanzu ba wanda ba ya ji mu muna magana ce akan mu taru mu kuma nemi mafita kamar yadda kake faɗa ita ƙungiya ta zo ne ta yi aiki kuma ta tsaftace kuma ta yi gyara to amma dai ka san tsaftar da amma saboda me kana wanke jikinka saboda me akwai dalilin da ya sa kake to saboda haka wannan dalilin muke su yanzu shine aikin mu ka san wannan dalilin tukunna kafin mu zo makara
1: kafin a je mataki
0: na yawa kafin a zo wancan mataki amma mutane ko in ce ƴan uwana masu sana'a sun kawo ƙorafe iri-iri na cewar ana tauye musu haƙƙi ana cutar da su ta wajen haƙƙoƙinsu in sun yi ciniki ko wato ko kuma in sun yi alƙawura da wanda suke musu aiki kuma an gaya maka saboda wancan lokaci ya ƙure mana shine duka laifinmu ne mu masu sana'a laifinmu
1: laifinku
0: ba laifinmu wancan ba ne saboda bamu da tsari
1: mun dawo dai kan batun tsarin kenan
0: kwarai da gaske zo ka mun abu kaza kawai ne na kama yi saboda gani ne kawai saboda mai zaman banza da iska amma zo ka mun ba zai sani cewar wane zuwa na ɗin nan ba zan zo ne a kaza kuma kai ne da nauyin wannan zuwa in Allah ya daidaita mu na yadda a cire a kuɗin aikina kana ji na tunda ka kawar hidimanka ne wa na yadda a cire a kudin aiki na kai kuma an ka zo ka ga aiki sai ka hada da wannan expenses da kai har da kuma wanda za ka yi baya duk za ka hada da shi kai lissafi kuma in ka'idanka sai an baka kashi kaza kafin ka yi aiki sai an baka amma ha kawai ka dumbare aiki ba ciniki ba ka'ida babu wani ne lamini da ake
1: bayarwa
0: to kuma ka daga baka ce an cuce ka shi yana tunani a ransa 10,000 ne kudin aikinka kai kuma kana tunanin 30,000 ne kuma ba a warware ta kafin a yi aiki ba shi kuma in ya ɗauki 10,000 duk duniya sai ka je kai ka an cuce ka ko ba haka ba shi ma in ya baka 30 din shi ma ya dinga yawo da kai kenan ka cuce shi amma an yi ka'idan ba
1: wasu tunanin
0: tambaya ne in an yi ka'idan ba ka wuce wannan layin
1: tunanin wasu shine aikin nan idan na sakewa ne to zai iya zuwa ya kai ma wani kuma ya samu ni kuma ina neman wannan abu nan ido rufe
0: wallahi kuskure ne wannan tunanin ko baba na yi kira ni aiki wallahi in dai biya dai biya ni baba kaza ne in ko kyauta da masa baba kaza ake biya amma zan maka kyauta ko kuma kaza ake biya ni kuma a kaza da kan ai kaza dan maka shikenan wannan shari'a ce addinin mu ne ya dora mana haka amma wani ko so ba dai da kai ka nemo shi Allah shi yake kawowa in ka bi tsarin da Allah ya dora maka wallahi Allah haka dai tuttulo maka yake
1: yanzu misali ga mai karamin sake shikaran kanshi ma zai yi misali mukaddara ina da karamar wata sana'a da nake yi na hannu kuma ina so in tsara me mataki na farko da ya kamata a ce na fara yi
0: mu illar da muke yi wa kanmu kenan da kanmu babu wanda a rana ɗaya ya tashi bai tafiya sai ya bi wannan processing a fara zaunar da shi ya zauna a fara daga shi ya tsaya ya fara rarrafe yana faduwa ya fara tangal-tangal yana tafiya tukunna ya miƙe yana tafiya kowace rayuwa haka take ko da rayuwar sana'ance haka take so da haka shi kansa farawa da a sana'a ka fara da babba kuskure ka fara da karfin jari kuskure ne saboda karewan kanka kare ka kare ke
1: ma'ana ina da kuɗi ba zan dauko to ina da miliyan 1 to baran dauki miliyan ɗin nan in shiga kasuwanci da shi nayi kuskure kenan
0: ma'aikata ruwa suka kare ai abinda nake so in gaya maka wannan fa karatun ce kai shi dan saboda karfin jarin ka ba zai hana ka yin karatu ya zama wani kana gadaran wai karfin jari shi zai hana ka neman ilimi akan sana'an da zaka yi to komai yawan jari sai ta kare ita kuma ba da ilimin kamar yadda ake bayarwa nursery primary secondary university to haka yadda ma sai sana'a take in ka wala da kankani din nan level of nursery kenan akwai nursery level
1: matakin kasa kenan
0: yawa kadan taso primary kadan da tasowa secondary kadan da tasowa university kai din
1: miki ma'ana din da kuskure ne kida sai an dauki
0: ko ai kai tunanin ka shine kawai riba kini ka tunanin ka saboda ina da miliyan 1 wurin na kama aiki kawai riba ne baka san tana da hatsarin rukanta ba te yadda kai ka san wani hatsarin ruka ai akwai gurin da zaka shiga riba mu ba faduwa kashe kuma sai ka fadi sai ka fadi ki azzikin nan fa Allah ke yin sa wallahi Allah ke yin sa so in baka bi matakin nan ba wallahi sai dai ai ta wahala kai yanzu bi Allah wa'inda za a ce maka an ba su jari an yi kaza in dai ta bangaren sana'a ne kaga kamar yi ruwan dauki saboda me ai ya kamata ba ba alimi ilimi akan abun ba gani kake kudin nan kawai shine kawai komai shine
1: wata kila wani yana da sha'awan kasuwanci ne kasuwanci sana'a ce sana'ar hannu ce ko
0: mu abin da muka dauka kasuwanci daban sana'a daban amma dukkan kasuwa wanda zaka maida wani abun kafin ka sai da shi yau ko gyada ne me yin tasoyu ita mai sana'a ne a wajen mu ta wuri dan yi ta saya ita ta processing din sa
1: ta sarrafa shi ne
0: kwarai da gaske tukunna ta kai kasuwa so da kai ta mai sana'a ne amma ta sai dan yi a yadda ta saya babu abin da ta masa ta zama yar kasuwa mu a wajen babu zancanta maganar masu sana'a kuma a masu sana'an nan in gaskiya ake so bi wallahi mu ne sama da kashi 70 akasarin yan kasuwa da yawa masu sana'a ne su ban sani ba ka san da shi yawa yan trader mai sana'a ne amma shi ya dauke shi kansa dan kasuwa ne me yasa yake so katan guda ya bare ya rarraba shi kaza kaza kaza ilimi ne zai nuna masa in ba ya raba ba mutane ba za su kaza ba saboda haka ya zama mai sana'a mu kokolwarsa ita ce sana'a mu
1: auna da hikimar sarrafa abu ita ce
0: sai karke shikenan karka kara karkare
1: to yanzu kamar misali ba hikima bace kenan
0: saboda haka in na sa ta shiga ya maka me sai da yadi in dai dai yanka ya canja masa ya yi fakicin din sa yayi kaza ya zama mai sana'a mu a wajen
1: mu koma batun baya wajen zuba jari din nan da kace kuskure ne mutum ya fara kasuwanci da miliyan 1 misali ina
0: da babban kudi dai
1: da babban shi ne nace misali ina so ya tasoyi gyada sai nayi tunanin to in yi abun nan fadada abun nan mana watakila da ina tunanin tunda na iya suyan nan in suyo kamar mudu 20 maimako in sai mudu 1 sai in suyo mudu 20 sai in soya sai a fitar da shi in ya so nayi mai yawa a lokaci guda watakila hakan ba zai fi ba kamar
0: kuskure ne a wajen sana'a ai ilimin daga dan aka sai mu dafa mudu 2 a maimako 20 din nan ka raba 10 in ka dafa mudu 2 me turn over dinka na mudu 2
1: riban ka
0: me ka samu riba na samu naira 200 to ran da ka shiga mudu 10 shin kana samu 200/10 sai ka tambayi kanka me yasa baka samu su maka fara da kalamba ta yadda kai ka samu wannan ilimi
1: ma'ana dai ba za ka gane yawan riban da
0: ka ba za ka gane riban ma ba za ka gane ita kanta tafiyar sana'an ba da kuma su masu bukatuwa kan abu saboda da kaɗan ne da aka fara daidai ka gane me bukatuwar mutane ma tukunna me bukatuwar mutane akan abin da kake
1: yanzu dai kuskure ne
0: yanzu in ka kama kaga bukatuwar mutane ba shi bane sai ka saki ka kama wani abin da bukatuwar mutane ko ko kana wannan sai ka shigo da wancan in ka shigo da wancan in ya danna wannan shikenan yanzu kana kira na mai furniture amma akwai ababen da nake daiwa wanda suna bin kudi har yafi na furniture amma furniture ya danne su
1: to haka yake wasu sauraron mu a cikin wannan shiri na rayuwar Alhaji Alwaji Umar Ladan shugaban kungiyar kananu da masakaita masu sana'ar hannu kenan reshen jihar Bauchi kuma mamallakin kamfanin hada gadaje da kujeru na Maliya wato Maliya furniture za ku iya shiga cikin wannan shiri domin ba da gudunmawar ku musamman kun ji maudu'in da muka dauko wannan karo lambar wayar mu kamar kullun ita ce 08069795570 wato 08069795570 a wannan lamba za ku iya shigowa cikin wannan shiri domin karin haske ko neman ko tambaya ko kuma bada gudunmawanku akan wannan abun da muke tattaunawa Alhaji Alwaji bari mu sake komawa da kai baya kadan batun yin ciniki kafin mutum ya bada kasafin kudaden abun da za a kashe wajen yin aiki amma dai naga ga wani kira shi assalamu alaikum
2: alaikum salam nayi
1: kana muna tare da
2: kuna tare da David Zaman daga Yelwa
1: to da ka dan kasa rediyon ka sai ka saurare mu ta wayan ko
2: to
1: yawa kace ne ne ka
2: sai nake ba
1: eh ina jin ka
2: yawa kuna cikin idani inda kuke sai
1: mu suwa ne ita wannan kungiya kenan to ba damuwa zaka je amsa daga shi bakin shugaban Allah ya yarda
2: to Allah ya sa Allah kuma ya taimake shi
1: to amin muna godiya assalamu alaikum to wannan layi ya yanke 08069795570 assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam muna tare da wa
2: kuna tare da eh a gaskiya na farko muna da farin ciki da jin wannan shiri mai tarin alƙairi
1: masha Allah muna godiya
2: kasancewa dan kazu da wata ilimin muka yanzu da yawa akan shirin
1: na'am
2: dan da muna yin harkar sana'a wani abubuwan gaskiya muna kuskure
1: na'am
2: kamar misali daukan yara ba tare da in ka wani abu hannun iyayen muna ganin kamar
1: hakan
2: shi ne mafita daga baya mu da kan kuka za a ce kan ba daidai ba ne na biyu kuma

0: koyan aiki a dinga bashi wani abu kuskure ne
1: shine ke sani ne
0: kuskure ne kwarai da gaske a wajen sana'a kuskure ne sanya shi ma a hanyar da zai san ta ina kudi yake shiga kuma ya kudi yake shigo maka wallahi kuskure ne kuskure ne
1: to ta yaya zama
0: saboda ai ba maganan kudi ake yanzu ba ana maganar ilimi an sama masa ilimin sana'a to me kawo maganan kudi in iyansa ba su dauki responsibility din su to menene ne hakkin su maganar wani ka bashi wani abu kuskure ne su bashi kudin abincin sa daidai ta makarantar primary akwai malamin sa yana bashi kudi ne a gurin su da kuskure ne sai a iyayensu su dauki nauyin abincin sa su dauki nauyin abun hawan sa su dauki nauyin dan nauyin ya shikenan shine da shine Allah ya dora musu in ko ba su dauka ba kai menene kalma ka jira heka jira abinda ka haifa ka dora
1: shi a wannan gaba wasu za su yi tunanin to ai aiki ake yi ma wannan mutumin kuma aiki ne da yake shigo masa da kuɗi ba ka ganin kaman ihsanin ne kaman yanda yace a bayar da wannan
0: ba ihsani bane wannan aiki ne amma ta yaya kai ka samu kuɗin aiki ta yaya kai ka samu kuɗin aiki me kai shi magurin da wai ake samun kuɗi ai mu yaro wallahi tallahi ya gama koyon sana'an sa ma bi taka kafansa gurin da ake sai da kaya ko kuma ake siyan kaya ba kaga yaro ma ya tsaya a gurin da ake cinikin kaya to daga ranar ya gurgurin me kawo shi gurin sana'arsa shi yasa ka raba tsari kai tsari gurin sana'ar ka daban gurin sai da sana'anka ko kuma wajen da zaka zauna kai negotiation na sana'anka daban ko da kana daukan kayanka ne ka je wani waje kai aiki mobile workshop kake da shi to kar ka yadda kana ciniki a gaban yaran bai kake koya masa aiki kar ka yadda kana wasu tsare-tsare har sai ya kai adadin shekaran da ka dauka
1: masa ina hikima wajen yin haka
0: babban hikima shine dan ka bashi wannan ilimi amma wallahi in ka so mu nuna masa kuɗi to in kana da tunanin zai shekara hudu da kai wallahi shekara ɗaya zai gudu maka saboda ya fara samun kuɗi dan haka bari ya je
1: mu zo gaba
0: kaga ka cutar da shi so abinda nake so ka gane maganan da muke ta avoiding na kaza kaza ana dorawa mai koyar da sana'a wannan wa hakinsa bane kuma kuskure ne shi yasa mai koyar da sana'a sai ga shi ma ya saka ha'inci da cuta a ciki in ba mutumin da yake cutar mutane ko kuma wanda yake hada kai da yaro ya cuci wani wai dan me yasa dan bashi kudi akan me zan bashi kudi in akan sana'a ne in ban samu sana'an ba me zan koya masa so da haka mu muna wani tsari fa inda mutane da su fahimci tsarin da a yanzu maliyar furniture suke yi to wallahi zai taimake su mu yanzu in ka zo tsarin da za mu ɗauka shi ne form ɗinmu da za ka cika duk da ƙa'idodin mu ce kuma shekara huɗu ne mafi ƙanƙanci shekara huɗu ne in ɗanka yi shekara na ɗaya na biyu na uku na huɗu ɗin nan shekara na huɗun nan to ya kamata a ce ya iya wani ayyuka wanda yake in kana biyan wannan wanda ya maka aiki 10,000 to shi kuma 5,000 da ka dinga ajiye masa ba hamiyarsa ma za ka yi
1: ka ajiye masa
0: saving ɗinsa za ka yi kafin ranar sallama sai duk abin da ya shafi kayan aiki da ake sayarwa a na electric ne na wane ne duk wannan kuɗin shi zai saya masa shi
1: ce din ma ba wai kuɗin za ka ɗauka ka bashi
0: ba kuɗin ba shi wannan ita ce kuɗin kayan da aka siya masa shi ce to daga nan kuma ka gina shi je nemi kuɗin sa
1: mu zo kan batun matsalar da ka ce daga bangaren mata ake samu soyayya ne ya jawo wanda zaka ga yanzu ba iya yin hukunci ma yaro shi Nura Katsalle ya ce ya dan ƙara fito masa da wannan batun fili
0: alhamdulillahi mu ne masu auren matar takin nan mu ko muka san irin munanan halayensu akan gajen tarbiyyar yaransu mu muka sani ita mace soyayyen ɗaya yana soyuwa a zuciyarta wanda ba za ta yadda wani abu ya taɓa jikinsa ba amma ta manta da in ya lalace a gabanta police zai iya dukan sa jini ya fita a jikinsa ko ba ta isa ta ce ƙara ba amma yau ne sana'a yaro zai masa laifi ya masa hukunci ba uwarsa ne zai zo fa challenge ɗinka wallahi uwarsa shi yasa mu a ka'ida ma in mata ta kawo he mu ce ki koma mijin ki yazo ban da miji je ki dan uwan ki na miji yazo shine wakilin yara babu wani maki wakilcin mace a waje
1: mu wani zai ce to ai ila namijin ya gaza kenan tunda matan har ta ce
0: sai ta je ta nemi wani wanda bai gaza ba a cikin yan uwanta
1: ko kuma shi ya nemi wace zai iya kula da ita kenan ko koya
0: mu mu ce ki ga tsarin gidansa ba mu muna magana a tsarin gurin sana'a mu mu shiga tsarin gidansa ba in ya ga dama ya zauna da an ya zama taburma ana taka shi a gidansa ba abin da ya dame mu muna magana ne akan abin da ya shafi tsarin sana'a mu masu sana'a kar mu yadda ma mu bada kofa mata su zama tasiri akan dan da aka kawo koyan sana'a ina iyaye mazan suke in da su waye bai da yan uwa ne ko bai da kanne ko yayi ko shi uwa shi kuwan sa ma yana iya kai yana iya zama wakilinsa
1: Mita 94.6 wato gidan rediyon VR Sibuci ake sauraron wannan shiri kai tsaye da yake zuwa muku inda muke tattaunawa da Alhaji Alwaji Umar Lada. Lambar wayar mu 0809 795 5.

0: bakwai sibley.
1: Number two ya ce determination today and let you still success tomorrow.
0: Success
1: tomorrow. Ya ga ba abun da shi bi. Wato koyan sana'arsa da a dinga ba shi kudi musamman. Gaskiya.
0: To masha Allah muna godiya Spider na na Balawunki. 08069 75 95 70 wato sifili takwas sifili shida tara bakwai biyar tara biyar bakwai sifili lambar da za a kira kenan domin ba da gudunmawa ko kuma tambaya a cikin wannan shiri da muke yi. Bari mu dawo gare ka. Spider na Balawunti ya ce shi ma ya goyi bayan wannan al'amari, amma har yanzu ni ina kan tunanin cewa duk mutumin da zai yi aiki da karfin shi wajen koyon sana'a ko wani abu kaman kana ganin ya kabe kamata a ce akwai wani abun da ake yi masa domin dan rage masa wannan wahala da yake yi wajen
2: koyon sana'a. Shi waye shi
0: ba shi mai koyon sana'a?
2: Shi waye shi mai san koyon sana'a? Ka ce mai koyo. Ha, to shi waye shi mai koyo? Kace kuma kai ne malamin koyon. Kai ne mai ilimi, to ka masa mi? Ka masa mi? Shi ne ka bashi ilimi. Ka bashi kudi, dama laba kudi kake? Ko laba kudi kake? Ka dama an kawo shi ka bashi kudi? Na ce maka kuskure ne ma ya san hanyar kudi. Kuskure ne babba ya san hanyar kudi. Domin ba dai ɗauki sana'a ma da muhimmanci ba, kuma dai sana'a ba.
0: Wannan ɗabi'a ta riga ta
2: zama. Ko daga gida in yaron ku ya san. Ya san kuɗi, to kar ma ku ɓata lokaci ku kai shi wajen sana'a. Wallahi kar ku ɓata lokacin ku. Saboda in yi je wajen sana'a, ina gurin kuɗin zai je duba.
0: In yaro ya san kuɗi kaman yaro.
2: In ya san kuɗi, ma'ana sanin kuɗi shi ne ana ba shi kuɗi yana kashewa koya. Shi ne ya san kuɗi.
0: Bari mu ɗauki wannan kira. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam, barkan ku da aiki.
0: Yawa, barkan mu dai, muna tare da wa?
3: Na tare da Isaac ne daga Abuja Kwata.
0: Isaac daga Abuja Kwata, to barka da shigowa.
3: Wato na gaishe da shugaban Maniya Dinza.
2: Na'am.
3: Gaskiya shawarin da ya faɗa din nan, wallahi maganan nan haka ne. Biya da aka ce ma ya san kuɗi, to an kai shi gurin sana'a fa, daga yanda aka ce an ɗaura shi a gurin sana'a. In dai har ba ya samu kuɗi ba, to za ka ga. Zai ma waɗanda sana'a ne kawai da ci shi ba zai iya ba.
0: Na'am.

0: da shi yake a nan ku shi kuma wannan kun kai shi ne ya koya masa aiki kai ni gana ne ina bayan wannan shawarin daga da ba kan da ku tashi lafiya
1: to masha Allah muna ga Malam Isaac assalamu alaikum assalamu alaikum
2: alaikum assalam kuna magana da comfort da bayarwa
1: comfort da geloto barka da shigowa cikin wannan shiri comfort
2: ya wannan maudu'i yayi masa zuci sosai
1: to masha Allah
2: da dai ta ka Allah ta samu kada albarka
1: amin muna godiya
2: in muka kula ma tun lokacin da muke primary ba iyayen mu ba sa ba mu kudi idan da dafa abinci ko mun wahala sai
1: to ta dauko batu mai matukar muhimmanci sai kuma layin comfort din ya tsinke 08069759570 shine lambar da za ku kira domin ba da taku gudunmawa Isaac Abujan kwata yace tabbas shi ma fa baya goyen bayan ba da kudin nan assalamu alaikum
3: assalam
1: to masha Allah muna tare da
3: Alhaji Sani GT daga Allah
1: Alhaji Sani GT daga
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam muna tare da Alhaji Sani GT kace daga ina
3: ka gwalla da kawo gwalla da wata
1: okay gwalla ga to masha Allah barka da shigowa cikin wannan shiri
3: yana da matukar amfani
1: na'am
3: gaskiya Allah saka mu wannan bawan Allah da ya kawo wannan maudu'i
1: amin amin
3: saboda gaskiya har da Allah yanzu iyaye sun riga da sun bashi wani ma idan ya je ya gaya ma mai fitowa ogan su ba ya bashi kudi sai da su ogan su da mara yau saboda sakamakon yana zuwa aiki ya ci zuwa da ɗan kudi da ake bashi kuma illa ne kada zan da ya faɗa yanzu daga lokacin da ya fara ganin ogan da cin sun aiki shi ya fi da yake samu daga lokacin da shi ya tarce kai da bai da hankali ya koyi aiki da mun fi da samun irin wannan kudin da ogan su
1: to masha Allah layin shi Alhaji Sani ya tana ga assalamu alaikum to comfort barka da dawowa
2: tun lokacin da muke primary ma ba a babu kudi sai a ce maka kawai ka ci abinci duk yadda waye ko ba za ka ci ba sai dai ka ci ka tafi makaranta ba da kudi a hannu to ba da kudi ma yana tara su da idan ya sai ya ga kudi zai iya waye sata Allah ya fita shi lafiya
1: to masha Allah muna godiya comfort ta fita kuma ta sake dawowa assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam
1: to muna tare da
4: Ibrahim Yelwa makaranta
1: Ibrahim daga Yelwa makaranta to barka da shigowa
4: jin dadin maudu'in na saka da alheri
1: Allahumma
4: kuma a gaskiya na ji dadin wannan kuma kaga sha'ani maganan kudi na abawa yaro ba ko mantawa akwai lokacin da aka taba mun kyauta ina karami to an ake kan nan ban gura shi gida ba gura ban sai na san jaka mata tana son gura to in na shiga da kudi gida fada ta
1: na'am
4: to da ni ran da sai gura to in na san zan samu sauki to sai ta ce kai zila waye ba ka gura nan da take ba to wallahi
1: to Mala Ibrahim ya dauko batu mai matakar ko duk da dai shi ma yana goye bayan assalamu alaikum assalamu to wannan layi ya yanke shi ma 08069975 bakwai sifili wato 08970
5: assalamu
1: alaikum wa alaikum assalam muna tare da wa hello to ita ma wannan layi na ta ya yanke duk dai bari mu dan tattauna akan wannan kiraye-kiraye da muka samu kafin mu sake bada dama wata kila biyu uku sai mu rufe wannan shiri tun daga kan comfort da ta yi batun magana
6: akwai magana ai kware
1: tace suna yara ma fa ba a bada kudin wato dai kudin tara da ake cewa ba mu kudin tara ba a bayarwa wannan Alhaji Sani GT duk da dai shi layin nashi ya yanke ne sai kaji ya ce wai in yaro ya koma gida ba a bashi wannan abu sai uwa tace yaro a wannan uga marwaci ne sai Ibrahim daga yalon makaranta shi ma dai ya goye baya ne akan cewa ba da kudi da wani abu nan makamantansu duk da dai shi layin nashi ya tsinke ne in muka kalli waɗannan abubuwa ne zaka iya cewa kansu
6: ita magana na comfort ta yi magana kwarai da gaske kuma magana ne wanda yake da ma'ana a cikin wannan maudu'i da muke ciki shin rashin basin ya hana su karatu abinda za ku duba ku gani ke sai ka samu wanda yake bashi kudin wallahi bai karatu ba akwai wanda har kasar waje an kai su kuma wallahi ba su yi karatu alalace suka dawo ana kashe musu abinda za a kashe mai yaro dari ana kashe mu yaro daya kuma bai yi karatu ba ya dawo alalace wanda ba a bashi ko ba a nuna masa a bashin ba bai kuma san gatan a bashin ba kuma yayi karatun yanzu ya zama wani abu in ma a siyasa ne in ma a gwamnati in ma a federal in ma a state ba abinda babu ibau wallahi wani da zaka ji tarihin sa wallahi ka rike baki so da haka wannan abu ne wanda yake ina gaya maka abu ne wanda yake mu mun sake layi ne ko wai muna neman result mai kyau ta ina
1: ana neman sakamakon
6: bari yuwa bari yuwa so da haka ita ta yi magana mai ma'ana kwarai da gaske bayarwan ai ba wai ko da babu ba wai babu ba a ko ka koyar kuskure ne ma ka koya ma yaro jin dadi komin arzikin ka wallahi komin arzikin ka so da kai kasan shi dai kudin mu especially mata kasan ina za ta shiga iwa da ta aura in ba ta samu kaman ka ba ga yamma da ta aure wallahi ta mutu maka a gida saboda ita target dinta ita samu yanka mata kaza tunda kullun kana mata kaza sai ta samu bayan Allah gurin rijiya a cikin turcin su sai ta samu AC tana kwana da shi sai ta samu kaza kaza kaza shi ne tana yi akai to irin su mazaje nawa ne yanzu kuma ka riga ko mata yanda yanzu suke jira mazajen ba su ninka su so 20 ba shi kuma da miniji in ka goya shi da dadi na farko bare aure yar mai kudi ba da kake so saboda shi ma yana fasan yes zama ya isa
1: bare
6: aure yar mai kudin ba da kake gani
1: na'am
6: saboda shi ma ai ita isheshe ne isheshe da isheshe suna haduwa ne
1: na'am
6: tana ji yana ji saboda haka shi ya fara nemo ina intermediate yake ba zai nemi na kasan kasa ba ko bare ne mu na saman
1: da zai ne wanda matsayi ya zo daya ba
6: ya kaga ana ta turjiya da iyaye suna so a hada da dan aboki na ko a hada da yar aboki na ko ɗan dan uwa na ko yar kaza yaro tubure saboda focus in yaran shine gashi so da haka nuna ma yaro gata wallahi ba gata wace ka bari shi Allah shine gata kowa ko da yadda zai ɗan masu arziki yanzu in ka gansu wanda wallahi tallahi ba za ka ce iyansu sun zai da kowa mai Allah su ƴaƴan waɗanda da ba su cinto wallahi saboda talauci yanzu sun zama wani abu in gari ne ma za su iya ci da gani so da ka wani abu na Allah ne
1: da batun oga marowace in ji Sani GT ya ce in yaro ya koma gida ba a ba shi wani abu sai ka ji ana cewa to ai wannan ogan nashi marowaci ne
6: kar ya dame ka kai ogan ai ana daɗa maka credit ne ma marowaci ai ba bashi bane in bashi ake bin ka to wannan da fa amma ihsani ne ai ka ga dama kuma ka dora kanka ma abinda garin daman san ma in kai ma bai da alheri shi yasa ake bin ka da kulli me yasa ba abun malamai na islamiya na makarantun boko

0: dai wani sana'ar tara suke yi wanda na ai ta aikon su. Eh iyaye su iyaye mata su ta guna gune a kan ai ana aikan yara a kan titi. Je su dawo ba sa koyon komai. Shi kuma irin wancan kuma fa.
1: Na'am, to shikenan ba damuwa.

0: To muna godiya Alhaji Sani Jite. To muna godiya Alhaji Sani Jite, akwai wasu akan layi. Assalamu alaikum. To Assalamu alaikum. To da akashe radio nan ko. Wa alaikum assalam. Mama Walid daga tashan Babiye. To barka da shigowa cikin wannan shiri.
1: Ajin da wannan maudu'in mun gode Allah ya saka da alkhairi.
0: Allahumma amin.
1: Allah mai gida lafiya.
0: To Allahumma amin Mama Walid, muna godiya.
1: Yawa.
0: Bari mu dauki wannan na karshe a gurguje. Assalamu alaikum. To ina ga dole zamu hakura da daukan wayan nan, tunda misali maman kwabbar da ta sake shigowa ta dauko wani batu mai matukar muhimmanci. Tace sun turi yaran su ya koyi sana'a ne sai ya buge, kuma da a'a an aike shi sayo kusa, a'a an aike shi sayo anini a kasuwa, ko an aike shi sayo zare, maimakon ya tsaya wajen sana'an sai kaga kullun yana kan hanyar yawon sayan abu. Ne yana kan hanya ko kuma ya saba ga'ida?
2: Eto kasan kowace sana'a akwai tsarin ta daban. Shi yasa nace maka yana da kyau su masu koyarwa ya zama kowa yana da tsarin sa a rubuce. Akwai tsarin ta daban, inda tsarin a je maka aika ya kamata yana rubuce. Yawa in yaro ya zo yana daga cikin hidima da za a maka, domin in bai je ba ai biya za ka yi a je maka. To da haka kaga yana daga cikin hidima. Yanzu ka bibiya yaron ma ba a biya. Ba biya shi ne. So da haka shi ma dan wayennan ababan da yaro yake
0: musu shi ne yake hidima ne na.
2: Yake ganin kaman hidima. Sannan kuma gaskiya a gaskiya su masu gidaje ko kuma masu sana'an da suka tura yaran ma wani lokaci kuskure ne, shi yake ba da dama ma yaro ya koyi ha'inci, ya koyi cuta. Ka ba shi abin 10,000 he je so ma na 9,000. Bala ya leke 1,000. Ga akasari abu ne yake faruwa, ya leke 1,000. Gobe ya yi haka, jibi ya yi haka, shikenan sai yaro ya bude idonsa akan haka. To amma kamar mu gaskiya mun wuce wannan tunani ko kuma mun wuce wannan layi. Inda yanzu mu za mu iya siyan kayan aikin da za a yi wata guda. Ko ma ina ma ne koyan aiki, ma yasan daga ina ake kawo kaya. Ko aiki.

0: magharibi domin jin
1: jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin sabon shirin kunnan kanawa ta kafar BRC idan mun sauraro na biye da shirin muna nan a cikin littafin mu mai suna bagidajiya littafi na hudu wallafawar Hadiza Adamu Shitu Lairu mai fata zai ba mu littafin mai sauraro jiya mun gimtsa bakin shirin ne a inda ya kwantar da ita ya ja mata bargo ya juya ta biye shi da kallo har ya fita ya jelo mata kofa da aka ta koma ta kwanta ta lushe ido bacci ya gaba da ita tana kewar shi anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora washe gari jirgin yayi kalil ya daga bata taba zaton data jikewar shi irin haka ba domin ci ta duk gidan ya mata zafi a hankali ma sai zazzabi ya rufe ta sai da ta shafa nadal lalle saban da ta yi da kalil mai zama a zuciya ne zama na har abada bayan sati biyu da tafiyar kalil ita ma ta wuce Abuja tare da Sumayya sun halarci bikin sunan ɗan biyu har da Hajiya Yabi sai dai ita a can aka barta domin bayan kammala bikin Kaduna ta shige gidan kakanninta waɗanda ta dade bata gansu ba daga wajen taron sunan ɗan biyu inna Zuwaira da Baffa Bello sun yi farin ciki da ganinta domin sun samu labarin zuwan nata tun kafin ta zo ta yi mamakin yadda suke ta nan nan da ita da jinta a jiki kwana biyu ta niyyar yi amma sai da ta kai sati ɗaya a wajensu sannan ta dawo da begen tsofaffin watannin da aka saka na bikinsu na karatowa Abban Samir ya sanya ranar bikinsu da Sumayya ta zama rana ɗaya don haka gaba ɗaya family sun ɗauki shirye-shiryen bikin Abba da kanshi ya shirya wa Karima da Inna Hawwa zuwa Cameroon don ta yi ziyara ta kai musu goren biki tun daga bakin garin Karima ta san sun samu sauyi domin an musu kwalta har cikin gari ga makarantu sababbi da aka yi da sababbin gine-gine zamani da suka kawata garin dama ta samu labari daga Inna Hawwa cewa dan gidan marigayi ya samu mukami a gwamnatin kasar ya kuma tuna da gare su don raya garin sai dai tun da Karima ta shiga gidansu bata ga duk sauyin rayuwa da kauyen ya samu leka gidan nasu ba domin sanin da ta masa da can baya yana nan sai dai ma wasu dakuna da suka zube ba a gyara ba dakin mai sadda ne ta na Inel Wati ta samu labari ta koma kauyensu saboda faduwar da dakin nata yayi kudin da Karima ta tana

da domin yin kyauta ga mabukata da ƴan uwa da abokan arziki so ne yadda ayi ginin zamani da blok kasa an rufa musu kwano wanda nan gidan ya dauki kyau suka wa Atiku da Bello da ta zame musu wata cikin taba musu sheddodi ne da yaduka da takalma ita ta kara da kananun riguna na yara tana jin zafin yadda take ganin ƴaƴan su a kazance babu suturar kirki Fatima ta zama yar buduwa ta ta tsarabarta da bance domin ko a Ingila ta mata tsaraba ga kayanta da ta cire ta bar mata yarinyar tana ranta a koda yaushe ta biyan wata har kauyen su yadda ta tarar da ita ya daga hankalinta domin tana cikin halin ciwo da kyar take iya magana amma duk da haka ganin Karima ya sa ta mike tana zaune tana dada nana ta neman gafarar Karima sannan ta gaya mata akwai shanunta dake hannun mai gari ta sanar da shi na Karima ne dukiyar ku ce yan nan ta mahaifinki ce ni dai na sauke nauyi da na dora a kaina na haƙƙin Yakubu da muka hada kai da ƴan uwan shi muka cinye nagode wa Allah da yasa ina da abin da zan biya ki da kaina Karima kuka take tana tunawa da mahaifinta domin waɗanda suke kyama da hantararta a da can baya yanzu tankar su mata sujjada duk da tana hana su amma ba sa dainawa kwanakin Karima hudu da dawowa daga ƙauyen su yalwaci labari ya zo musu cewar ta rasu wannan dalili ya sa ta ƙara kwanaki akan yadda ta tsara za ta yi ta yi tsawon wata guda sannan ta dawo da farin ciki yadda ta ga al'amura da dama a cikin gidansu ya canju ciki har da saka ƙananan yaran gida a makaranta tunda asuba suka dawo amma bata koma gida ba ta ce mami ya bar ta gidan in na hawo BRC sai da safe za ta taho ba ta san ta yi yara ma ga gaje sa ta ce ma dan ta samu ta huta da sassafe ko sai ga aikin abba har da Sumayya sun zo daukar ta da aka suka rungumi juna suna kewan munnan juna sannan aka loda tsaraba a mota suka nufi gida biki na sake karatowa domin har an kawo kayan lefe daga gidan su Samir kaya na gani na fada da yabawa domin komai na cikin sa abin kallo ne da tsada Samir din ma yana India sai dai cikin wannan satin ake sa ran zuwan shi Khalil kuwa ayyuka sun sha kan shi lokacin zuwan sa zai yi daidai da ranar daurin auren su Sumayya ne Karima na mamakin irin soyayya da Samir ke nuna wa Sumayya ta yi godiya ga Allah da bai sa ta auri Samir ba da alama dama can yana son Sumayya akwai abin da ya danna soyayyar tata yanzu kuwa ya daga kullun suna makalli da juna a waya muriya kasa-kasa ba ka jin abin da suke cewa koda kana zaune a kusa da ita ita kan Karima cikin dare Kamil ke kiranta sai ta su hirar har yana mamakin kalmomi da Karima ke masa ya fi jin dadin hira da ita a waya domin ta fi sakin jiki su yi hira sosai tun sati da suka fara rabon katin bikin antiya Halisu take ce su gama shirin su tsaf su dawo gidanta dan anan ne za a musu gyaran jikin amare rabon katin ma kawayensu suka wakilta Umul Khairi ke ta tsare-tsaren abubuwa da za a yi a bikin su kan daki daya antiya Halisu ta ware musu ba kuma wanda ya san suna gidanta daga Umul Khairi sai mama da abba suna cikin daki daga barci sai cin abinci da abubuwan karawa mace kyau da jikinta yi kyau zuwa safe da yamma ta murja fatar amare da shafe-shafen kanshi da ƙara santsi da taushin fata sai wanda ya zama dole ne ya gansu ake iya kai shi can wajensu duk wannan tsarin antiya Halisu ne tace amare ba za su gaji yadda kansu ba wajen yawon rabon kati su yi baki su rame a kai wa angwaye ragowar gajiya aiko ta yi farar dabara domin sati ɗaya kawai da suka yi ban da kyau da gyaran jiki da suka yi har da yar murmurewa da munjewa haɗe da haske da wanda baya shiga rana yake yi sun zama fresh sai hirar angwaye su kawai suke yi ta yadda kowace daga cikinsu yaban angwanta kawai take yi bakin Kamaru sun sauka a gidan Abuja sai da na Kaduna sun sauka a wajen mama wannan kuma tsarin mama ne sabon lefen Karima da mama ta hada da kanta kaya ne masu tsada yawanci irin kayan Sumayya ne dangin Karima na Kamaru da na Abuja sun sha kallon kayan lefe amare kuwa sai saka alheri ake ta musu amare ba su fito ba sai ranar kamu da aka yi a Royal Tropicana wani
katon hall aka haya aka yi wajen amare shimfidu da kilisai an tsara wajen gwanin ban sha'awa sai da aka gama taruwa kowa yana zaune a wajen zaman shi sannan aka kawo amare kowace ta fito cikin shiga ta alfarwa sai yin matakar yin kyau kawayen su suka yi ta musu rakiya har wajen zaman su amare kan sai yin matakar kyau an yi kamun cikin kwanciyar hankali an ci an sha sannan malama da ta zo don yi wa amare nasiha ta sayo ma jawabi da ya ratsa zuciyar dukkan mata da ke wajen da yadda za ta tattali mijinta da nuna soyayya a gare shi cikin koyarwa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan aka yi wa amare da angwaye addu'o'i na neman ɗorewar zaman lafiya da samun zuriya mulmulai salihai ɗayi babbu tunda aka sake ɗiban amare a mota aka kai su gida ba wanda ya sake ganin su kai anti Hanisu fa da gaske take domin tana jin Samir ya sauka a Kano ta shiga ɗakin nasu ta ce kai ku bani wayoyinku na ji ɗaya daga angon Yadira su da su ji muryoyinku sai a gidajenku Kalima ce ta fara miƙawa jikinta a sanyaye Sumayya kam sun koyar da kai ta yi tana kunshe dariya tana laluben ƙarya Antiya Hanisu ta ce sha ana nema muku hikimomin rike miji a hannu kuna ganin an takura ku ko to rashin jinku da ganinku a daidai wannan lokacin shine zai kara musu jin dokin kasancewa da ku duk ranar da suka daura ido akan ku a matsayin matansu suka kwashe da dariya suka ce Allah ya bar mana ke Antiya ha suka hada baki Sumayya ta miƙa ta wayar tabbas zaman su da Antiya Hanisu ta koyar da su abubuwa da dama bata boye musu komai ba yadda ake zamantakewan aure cikin nutsuwa da annashuwa da kuma yadda ake kula da miji game da kula da gida da jiki da tarerayen miji shakwaba da kissa kai Antiya Hanisu ta shahara sai an cire mata tuta lalle sun samu wayewa akan abubuwa da dama da basu sani ba sun ji shi a yanzu tunda Samir Yadira yake tambayar inda amarya shi take kalmar daya ce ba a sani ba da haka har ya dawo neman Kalima ita ma bai samu ganinta ba da yamma da kanshi ya je ya dauko Khalil da ya dawo daga Ingila gidansu Samir da ke Nasarawa GRA suka sauka

sarki, ni fa hankali na ya kasa kwanciya. Ko me yake faruwa da su? Khalil ya tambaya a razani. Samir ya juya kai, ba na jin wata matsala ta faru da su. Yadda daga tana ta shirin bikin nan, me yiwa boye mana su kawai akai. Sai mun kosa, Khalil ya ja tsaki, yace duk na san shirin nan na Ummul Khair ne. Yarinyar nan ta rena ni da yawa. Mama na koya mata baya. Mai sauraro, bari mu tsaya a nan. Saboda hukuncin lokaci. Gobe da izinin Allah za mu dora Aliyu Adamu rafin makaranta yake kula da shirin. Halitu Usman ke muku godiyar sauraro sai kuma gobe da izinin Allah.

0: kowa matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da goyi kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saboda kuma sun zama ka bar ga wannan su numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: Allah kar ku bari ta wata zama kuma rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta kudari da ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon biya

hukumar zabe ta rufe. Dadin tsarin a yanzu ko daga gida ta waya mutum bai in shigar da bayanansa a dauka. Don haka kada ai kasa guwa. Da katin zabe ne za mu girke gwamnatin magajin kaura domin a rubanya ayyukan alheri. Katin mu garkuwar

0: midan zauna anan to amma kaga mu da yake mu mun zamo ƴan amana ne na balakaura ƴan amana ne na muttaka duguri ƴan amana ne na bijiman bauchi shi bijiman ka gani yanzu haka nace ma ba na son abunda baya so to wallahi nayi sako kuma nayi zunubi
1: kabiru wakilin amana shi ma sarkin malaman jahun Allah ramma Adamu yace idan magada annabawa
2: ya malumman jahar Bauchi musamman ma wayanda ake cewa malamai tushen al'umma malamai magada annabawa malamai masu fada'aji malamai masu sawa malamai masu hanawa sakamakon kan da suke karban tafiyan Yakubu Piyeji a garin Bauchi local government guda 20 abun yana matukar burge ni kuma na matukar shiga zuciya na sakamakon dukin da aka ce malami ya karba tafiya to fa duk wanda yake karkashin sa bi iznillahi shi ma zai koyi da abin da malamin sai sakamakon malaman mu na dari ka na izala sallama da sallama biyu duk suna tare da wannan bawan Allah haziki shi Yakubu Adamu Piyeji shi yasa nazo in kara godiya kuma in kara jinjina ma shi Yakubu Adamu Piyeji kan da yake gudanar da ayyukan sa nagari kuma kan da yake ba wa malamai darajar su da kiman su da na da duk abin da suke bukata a harkan addini to kaga dole ne in zuwa matsayin na almajirin su dalibin su wanda mun ga daidai da

0: daban kai na kuke bi musamman wajen da karfi da karfi ganin cinan bawon gujirangon
1: wallahi an mu da ya wuce to kaga irin wannan ai an sha an gane cewa fa duk inda kake ya kamata ka so nagari ko ma da ko da ne kyau ka so nagari ko da naka ka so nagari kuma malamai sun hada kawunan su dan sun san fa a wanda ya faru da yan uwan su wancan karo mun muna yi ne dan al'umman mu su amfana kuma al'umman mu su ne mu dan al'umman mu su muke tatama da su bara ka zo masallaci ka samu kai ka dan ka ja sallah ba dole sai da al'umman nan da su muke takama kuma da su ne muke ji a jikin mu lalle mu ne wakilan su dan haka gaskiya wannan bambance bambancin addini da bambance bambancin ra'ayi mutunci da amma yanzu gaskiya ran yace ma gabata

0: na mutum ba jaha ba in kasa ne dare dan ba misali daya ko kuma ce sa su dan takaran su da mutane suke tunanin wai gwamna kaura ya masalle sai zamana ni da kai aboki ne bar a ni abokinka sai zamana ga dana to da dana da abokina wadan fuso dana dan fuso sabila da haka ta ina dan bar dana in je abokina wannan abu magana ce mara tushe mara makama wanda talakawan jahar Bauchi suna ji suna ana irin wannan maganganu amma take ana mayar musu da su bugo ta cikin wannan maganan banza ne sabila da babu yanda za a yi kaura da yake da ruwan aiki a zuciyarsa yayi aiki a Abuja ya saita Abuja ya zo Bauchi ya saita wallahi tallahi wannan magana ba ta da tushe ba ta da makama da za a ce gwamna yayi lene ko na bukatan wani yazo babu shi ta Yakubu shi kaura yake sura yake da taura zai kuma da ta Yakubu shi ne ci gwamnatin jihar Bauchi lallai na jam'iyyar PDP tana tare da jam'iyyar Rogo kuma jam'iyyar PDP tana da structure tun daga unit har national saboda haka a ita muka ci mulki a ita damu ci mulki muka ci mulki na biyu kuma ita yanzu damu yi tarayyar mu da APM ko mu narke ma a jam'iyyar APM na mai tabbatar maka mu ci zabe saboda da jam'iyyar APM ai ba taba kawo jam'iyyar ta karbu a cikin ɗan kankanin watanni irin jam'iyyar APM ba because ta samu daukaka ta wajen Abubi ta samu jajircen gwamna a cikin ta ta samu kuma logo mai matakan inganci wani gida ne a shekarun 30 40 50 baya wanda gidajen su ba da rogo ake danga ba babu gidan da ba da rogo ake danga ba amma ba ga danga ba da ka ga rogo a can gefen da ka ga shingen rogo an yi sabila da haka rogo ta tallafi sosai kuma ta karbi saboda gwamna kaura ne a cikin rogo su talakawa sun ce kaura shine jam'iyyar su sai ya dauko musu kuma rogo wanda rogo tana magance yunwa rogo tana kara lafiya rogon mu mai inganci ne mai gari rogo ce wanda ba ta cutarwa kuma da idan Allah wannan rogo ita za ta kai Bauchi ga tufi saboda haka duka wa'annan parties din nan gaba ka hali gidan suke a jihar Bauchi kuma ba su da su zabe ba in Allah ya yarda
1: algon chairman Mawud Bishara Ahmad yanzu sai batun sauyin sheka sai daga PRP zuwa APM sakamakon lura da dacewa mafi dacewa ga rahoton Jamila Alhassan
2: a yayin da dambaruwar yakin neman nasara a zaben shekara ta 2027 ke kara gabatowa 'yan siyasa na ci gaba da daukan matakin da suka bayyana shi a matsayin sanya hula a hurminsa lamarin da yake haifar da sauye shekaru da dama daga cikinsu zuwa wasu jam'iyyu na baya-bayan nan da ya dauki hankali shi ne sauya tafiyar wani matashi dan siyasa kuma shugaban kungiyar political balancing a jihar Bauchi Bello Ambo Santurakin Zungur ya ajiye tafiyar PRP tare da rungumar Yakubu Adamu PhD shi da daukacin magoya bayansa ko me yayi zafi ga abinda Ambon ke cewa
3: Alhaji Babangida ajiye ya kira ni ya ce mun Bello Ambo ka zo ka bar jam'iyyar PRP ka dawo mai rogo sai na ce masa Babangida ajiye kai ma ina son ka bar mai rogo ka dawo PRP sai na ce ma'anar wannan kungiyar ita ce political balance mu haɗu mai balance mu yi digai idan ka jawo ni ina son jihar Bauchi nan ne ka in na jawo ka dan dawo da kai ne mabudi sai ya ce in gaya masa waye aiki bayan ta tare a jihar Bauchi in ba kaura ba da ni da magoya baya na zan koma jam'iyyar APR na bari saboda na mika amanan kaina da mutane na a hannun ka mun ta kadi guri ka sani ni ba rago bane idan na fara yana sai karshe amma na dawo tafiyan Yakubu Adamu PhD
2: wannan sauye sheka na jagoran political balancing din dai zuwa APM ya faranta ran magoya gidan Yakubu Adamu kamar yadda baban gida ajiya jagora a tafiyar gidan ya bayyana yana mai cewar nan gaba kadan za su kira wani taro karkashin jagorancin Muttaka Duguri
4: ina nuna farin ciki na da murna na wannan rana mai girma mai tarihi Bello Ambo, kaska Bello Ambo. Bello Ambo, kawo da dan siyasa ne kai ayan media da kake ke jama'a amma duk lokacin da kuka kalli irin wannan yanayi ya taso mai girma gwamnati jihar Bauchi sanata Bala Abdulkadir dauran dabar Usmaniya aikin daura na sati 8 aikin da daura yayi na sati 8 wallahi ya fi shekara 4 wanda ya ce ku ya buri ya muku laifi daura yayi titi daura ya gina makaranta daura ya inganta asibitoci daura ya inganta harkar noma daura ya inganta rayuwar matasa a taba gwamnatin da ya ba matasa dama da kan commissioner zuwa advisors zuwa matakai na matsayi a siyasa irin mai girma sarda Muhammad Abdulkadir ko a karshe sai ya kare da ko a cikin Bauchi
5: wannan haka ke yayin mu ne
4: wanda ya tashi a cikin Bauchi dan uwan mu talaka dan uwan mu wanda ya ci irin abincin da muka ci a baya yana yin irin rayuwar da muka yi yace to duk da kuce yau ku sai matashi kuke so gashi na babu kamar ku me kyakkyawan hali da kyakkyawan sufa wanda ya gaji dabi'a da halayya iri na an ce duk wanda ya zauna na bai kan zama abin in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa man jara sa jara sa abin da daura ya shi ya kuma sai dinka wannan mun zo taron dalla amma ne za mu nemi rana a wajen dalla amma gare za mu dawo taron muntaka Muhammad Tukur nan wajen
2: kan wannan batu dai ga abinda muttaka Duguri ke cewa
6: ba abin da zan faɗa wannan anguwa sai dai godiya wannan anguwa kusan anguwa ta waje ni ma kuman dan anguwar da saboda ina ramine masu yawa cikin anguwar nan irin wayannan mutane daga fiskokin su kun tabbata wannan tafiya na amana za a yi ta na tabbatar da adam mai kuskure ne a dukkan da yake amma insha Allah abin da bi girma gobe mu zai sake ninka muku shi a daman da ya samu na gaban Allah kuma bugu da kairi akan Alhaji Yakubu Laubi HD shi kan wannan da dan ubangiji bari a same sa bani ko na

Ran zabe mutane ko wani lungu kan yi tattaki.

0: Hakaichi misoraro kare shagala yana tare da mita 94.6 Zangon FM.
1: Ya al'ummar jihar Bauchi, zaɓi hakim ku ne da kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba ku. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Bauchi ba sai tana sanar da ku cewa za a gudanar da zaɓen ƙananan hukumomin jihar Bauchi na shekarar 2026 a ranar Litinin 17 ga watan Agustan shekarar 2026. Saɓanin ranar Asabar da ake gudanar da zaɓuka, ku tabbatar da kun adana katin zaɓe na dindindin wato PDC cikin aminci, domin shi ne kaɗai ake buƙata domin kaɗa ƙuri'a. Yaƙin neman zaɓe ga jam'iyyun siyasa zai gudana daga ranar 18 ga watan Yuli zuwa 16 ga watan Agusta na shekarar 2026. Hukumar Bauchi tana kira ga dukkan jam'iyyun siyasa da 'yan takara da su gudanar da yakin neman lumana, sa'ayi da kuma mayar da hankali kan manufofi na shirye-shiryensu. Bauchi ta himmatu wajen gudanar da zaɓe cikin 'yanci, adalci, gaskiya, amana da cikakken bayyana sakamako. Wannan saƙo ne daga shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Bauchi Bauchi, Hajji Ajummai Salamatu Abubakar Gimbiyar Das.
2: Ran zaɓe mutane, ko wani lungu kan yi tattaki.